0: mbokki julli mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur mohamadou moutouda mbake yalla bi yag lol ci and ak wër serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelat nayim alomga ak mbollem jangale kat yu xara yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al-azhar bu ñatt nayim alomga ngir seen yar seen teggine ak seen pétagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbollem institut al-azhar bu ñatt nayim alomga ci jital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang mi nga xamanteni mu jité way juru ndongay bolem direction bi ñogi xamné nak ni bind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba te jëratu nayim alomga li nak motax ba ñi nga xamné ni bëss yépp dañu fa nek ba mu dess aljuma dien tambali samedi dimanche altéré talata ba alarba ba alkhamis lepp ñi nga ci école ba li tambali nak juroom ñetti waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamné ni nak bind kat yi dañu fa nek képp bo xamanteni bi sa doom dafa daan jàngé wala nga bëgg sa doom jàngé fa ñi ngi lay soñi nak nga xamné ni classe ni ko baaxo def at mu jot nak dañu yamale ndax kenn ku rek xamna ni institut al-azhar bu ñettu nayim alomga seenum jangale day mucc ay blo ndax kenn ku rek xamna ni seenum jangale dañ koy tek ci li nga xamanteni bi mom la serigne touba khadim rasoul beggol ci dekk bi muy waj al-hudaban maskaratu alami wa mawdi al-fikrati wa tafahumi kenn ku rek xamna nak lolay soko bëgge def nak da nga yamale classe yi def ci ñi nga xamni modi ndaw ñi xam xam bi nga xamni mom la serigne touba khadim rasoul beggol ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door jang mi insha allah rabbi classe nak classe primaire yi liko tambale ci 6e ba 3e lepp amna fa ak jangale mucc ay mo xamanteni bi lepp lu jang di laaj ak jangale ndax oustaz yo xarañ xam nan lañuy jëflanté ak ndaw ñi ño nek ci institut al-azhar bu jëntu nayim alomga directeur institut al-azhar bu jëntu nayim alomga ak serigne mor ñang mi jité parents des élèves yi ak mbollem direction bi yépp nak ñogi soñi mbollem ku dëkk jëntu nayim alomga ak liko wër yépp tambalé ko ci touba ndiarim touba daru tansil touba guy ziar ba ci touba yanka touba tiawen touba ndiliki ba kanka saté ba bofel touba afé touba khair 1 touba khair 2 ba touba daru manan bolem institut al-azhar bu ñettu nayim alomga ñogi xamné na bindim nak dañu ko door fukki fan ak ñent ci wéru octobre inshallah rabbi di tambalé 8h ba 14h képp ci bëgg ay léral man nga jokko oustaz mbake fall ci numéro téléphone yi lé 77 553 65 31 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 76 520 18 34 mbolem institut al-azhar bu ñettu nayim alomga ñi dal oustaz mbake fall ak mbolem jangale kat ya fa nek ñogi délu suñu ñaanal serigne mamour mbake ibnu cheikh mohammedou moutouda mbake bu yag fi lol ci and ak wër di ñaanal nak mbolem élève yek parade élève yi atum jangam xewal mu and ak sutura tawfiq bi barakat cheikhul khadim barke cheikh mohammedou moutouda mbake wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amajjay kafiran jani
2: biqurani
1: wa ahmini min awtani
2: biqurani
3: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ci digalal serigne saliou mbake directeur général mbolem institut al-azhari serigne mourtada mbake mom serigne abdul khadim directeur général institut al-azhar cheikh mohamed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo usine glace mo len di nuyu di len ziar di sante bu baax wayjuru dong yi ci sen kolouté way di sante jangale kat yi ak dong yi ci résultat yu am solo yi nga xamné am nañ ko ci ane ko scolaire bi wessu serigne mourtada mbake directeur institut al-azhar cheikh mohamed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo ak usine glace bi mi ngi yeugal nak wayjuru dong yi nga xamne sen dom fa la dan jange ak kep ko xamne da nga bëgg sa dom jange fa mbind bi nak tambali nañu ko inshallah njang mi dinañ ko door juroomi fan ci wéro octobre ñi ngi ko yeugal ñepp nak dañuy yemalé place yi njang mi dinañ ko door juroomi fan ci wéro octobre te buñu tambalé njang mi dootuñu mëna bind kenen kon ñuy soñ wayjuru dong yi fa daan jange ak kep ku bëgg sa dom jange ci fa ci institut al-azhar cheikh mohamed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo usine glace na nga xamne mbind mi tambali nañu ko jang mi juroomi fan ci wéru octobre lay doon place yi nak dañu ko yemalé te buñu démé ba tambali jang mi dootuñu mëna bënd keneen kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire jam ak xewal
4: inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire alxalam kër Badiane Mame Awa Kebam, dem ci année scolaire 2026-2027. Kebam di établissement bu engagé wu solo jang ak jangale ci dekk bu Salibi di Touba, di internant di externant. Amna ñu fi dess, amna ño xamanteni dañuy wacc di ñibi. Ñepp rañé ko solo excellence académique, jangale bu woor té lèr, bolé ko ak ay valeurs bu ñu jox sen doom. Ami toutes les cycles, liko tambalé préscolaire, petite et grande section, primaire, collège, ba lycée. Lépp yamb na fi. Giir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire al qalam keur madian mam awa kebam ci programme bu am solo jangale mom sen bir la ndax ñiko ngank dañu xam walu wi xëngi amna nu 100% safe excellence totale kebam tamit mbokki di réseau d'établissement bu yaatu lol ci bir Touba li lepp au service de l'éducation amna banu bala mi ngi nek ci keur kapu fofu tamit école bu mu ci ayib la ñu fay tagal sen ay tout tank ñu am discipline jang bu wër waye tamit amna nu mam fati bala ma nga ci gédé di annexe bu kebam fi tamit di école élémentaire kebam dañ fi jangalé alcorane karim def xali alcorane sen deun wolé ko tamit di école classique di tax ngeen wartamu complexe scolaire al qalam keur badian mam awa modi enseignement de qualité ay enseignants yu am compétence amna nu discipline ak éthique am valeur islamique ndax diiné mom day sax ci xalé def ci mom xam xam dañ koy suivre duñ ko bayyi am ay activité yu wuté ci biir kebab ngir rek tabax xalé bu xam mëna jariñ ëlëk nombre de places yi dañ ko limité gaw len gaw ngeen inscrire sen dom suñu ñett bankas yoyu numéro bi 77 la 791 18 18 77 791 18 18 kebab ming ci Touba route de Darou Rahman ci wetu Dakaji Dakarlo station GDOL kebam keur badian mam awa di réseau bu mag lol solo jang ak jangalé amna nu école bu nek keur kabu di banu bala amit benen établissement bu nek ciagade mam fati bala fof tamit don internant don externe waye nak kebab bi nga xamni mo nek ci route de Darou Rahman tamit ah mani ñepp ko gagné ci jangalé bu wor te wer modi ndayja di la maison mère fi dañuy éduquer tay ngir former demain ubbil xalé yi buntu gi sen lepp bax
3: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, centre de formation professionnelle, Sri Abdul Fattah Mbake, Gaïnde Fatma, Nekifi qui Messere, Borombe, hôpital Cheikhoul Khadim, Boydougou Messere qui sa tiamouigne, centre de formation, Sri Abdul Fattah Mbake, Gaïnde Fatma, Boki, Khayindaouni, c'est l'yitel. Wow, Balanga am Khayinak, Bokmi, Dagay am Meki. Kepu ko khamna djarnge école, wala sax nga djoge tia daraja, bonye, den la tagat, Boki. Yen nga khamna, dengan am BFM Renak, bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui ñu koy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokk niveau bak moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañoo téla baye jang ba nga baye ko ca dara ja man ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake gaynde Fatma mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna ñi ay formation courte durée juroom ben wër wala fukki wër ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñëriñ ak sa njabot bop waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen am BFM mën ngeen fa def BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation mbokk yi centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbokk yi mbind mi nak tambali na déplacer dañ koy yemalé mbokk yi mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 ou 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma Mbokki ñu ngi fi ci Messere Borombe hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittel pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma
5: UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: 7h15 ou 8h, Mat Matna Baye Chibrew.
7: Sohna mbien djugal djelati, sakalim te nyaw bindati, djel ko djok panyi wakati, ay olof ne nyoy ni ko djar. Sohna mbien djugal djelati, sakalim te nyaw bindati, djel ko djok panyi.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
3: mbokki julit yi mbokki talibé ñi ngi leen nuyu baax te di leen ziaré di jital ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalife général de mouride diko ñaanal di ñaanal njabot cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibn mam jerno ibrahim mbake khalife daru mohti nuyu serigne mamour mbake mom serigne mohamadou murtada di ziaré bu baax serigne takko mbake mom serigne mohamadou murtada ma ngi nuyu serigne assane katchou touba ndeliki soxna mam fatou souron fi ci keur serigne takko di nuyu soxna poul ci la fi ci keur serigne murtada mbokk ñu jël ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baaxu ci and ak seen mbokk abdullah hat sallu nuyu beek ziar bi buñ ci jitalé jëru ñu keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa sayer mbay de melni nuyu nañ ñepp xam ngeen ne gaaw bu nekk niñ ko baaxo defé nak gaaw be jall xam ngeen ñi nga andono ba cheikh kando nga niñ koy nuyu baax tane dañu leen dil genn gan muy serigne cheikh ngir dar tanzil bu fekke ne jappandina dama koy baye rek mu nuyo assalamu alaykum
8: alaykum salam
3: serigne cheikh baye la nga nuyo
8: a cheikh abdou xamna lo lay nuyo mbolam ko diggu radio bi diggu ñu kilifa radio bi diko jaar la ci yow di nuyo mbolam ko xay na ci émission bi sa sunu yang koy diggu damuy tel la ngay mag ngay ndaw goor ak jigen kenn ku ci ne ma nga lay nuyu le ziar baaxa baaxa baaxa baax di la jox sa waccu way di ñaan cheikh muntaha sabr bi yalla defal ko ko lu ak wër ak kilifa yi nga xam ci ni ñoo nga l'islam bi ni ñaan jamm rew yi lu dekké ak rew yi wër su dekk bi nga xamé mom lu dekk ni Touba na di ci baax
3: sa sante wi da xali bëgg nañ ko lool sa sante wi da xali bëgg nañ ko lool ak magni
8: ah waaw di gina ñi di ko xali di ko jaay ci re jaay li ndir la ndir la
3: mom fu mi ñoré
8: ah mom da di fu mi ñoré barna dina ñoré ci ci ci am am na ci ci ah wër ci manam ki am fi sax ci yambura duma gis ñu ko fi ñi def ci ak yoy waaye li jëpp ci ñu ñoré manam moy
3: dëkk ñu wër rek
8: ci derrière ak ñu mel ñu yoy
3: ok
8: ci lay ñoré la fi mo gis mako fi jaay di ko diko ji ci tole ak yoy
3: ok légui tay dafa am baat mo bëggoon ñu waxtane ko dama dégg wala jaay di wax né kuy gumé ni ñu jangalaw mbayen may laaj ba xam ndek ni lañu waxe baat wala dafa am ne nuñ ko waxe ñu door ci ñew leer
8: waaw gumeen de xetu wutin la ku gumeen ni ñu jangal la aw mbay yi
3: ah kon ni lañ koy waxe
8: waaw ku gumeen ni ñaare day la jangal aw mbay yi ndax na le nangay nayet banam nambu bindo fo yow koko man na ko ñaka xam ba defani mom am gamu am ay pexé mako ko may wala ak kreñam bo diké dara ni la ya ngay indi ba digumé ci info ngeen di ay lay
3: ok légui tay bu fekké né man mi tok di dégg ñu nan gumen gumen gumen ta xawmako tay lan moy gumen
8: gumen mom manam bay kata koy def manam ba di bay da ngay bayandom nit gën digolo ay dekk wala xawa soriñe tuti yalla def stoppale tarfat ci xéeti nim tarfaté ndax mbay li xañam na rek dafa bari ndax taw dina am xal am na ñu ko ñatt xéeti xañe gi xañam na rek nak bu fekke wéne fiiru na la ci dogolu yalla ba nga jog na ni man kat awma dara wala ma am tout nek ci go xay deg na fe ni ma digelul ay dekk am nañu lo xam ci ni meuna digante xetu du bëgg gerté yoyé ndan gumeen so démé nak nga ni dekk ba té say xamé dafa nek wala sa say bok nga dik na man kat sam na dafa nangam nangam andi say lay tek dama di ci dagal ñu na waaw tuar ka ñu ni wax ak yalla mo den mom yalla dimbil ñu nangam nangam do commencé nak
3: légi gumen ci ban jamono lañ koy def ban jamono
8: danaka nak fimné jamono yi nga xamné nak tol yañu ndax fi né tol yi bari amnañu tol yi bari ngay waw ci carnet touti ba nga xamni wër wi jeexna fatun bat na fatun bat ni tay la yakana ci la ñaar ci ñu bëgg wër bi fatun bare ngi sori commencé dem surtout ba ci jeexel ay ko fa juroom ñaar ni ñi commencé goom nak mom li ci gën boy gumeen nga and ak groupe kat ya waye ñaari gumeen bo toge bañi ngar nga doora dem ah yow ma and ak and ak gumeen kat ya nak nga xay and ak groupe kat ya nak ay tool bu ne dafa taxaw goom nak ah yakarna li bur buñ dajé yakarna mo lay gëna doole
9: kon ki gumeen day fekkon muur ay tolam ba tolam ya ñak jaaru yoon mané kon ki gumé ni day fekk mu yor ay tol
8: waw
9: bu déma ba ay tolam ya amu ci yaakar ci lay do dem gumé
8: waw ni sey tol alir tarfati ñom ñoy ñëk tek am nañ seen gant seen bay gantu na ñi téla for mangu dañ yam do am solo di dal dari nak dem am ñu xey sax dañ fi rek bayyi baye ñen ñi dari dem ñom tela dem gumé ni tela dem and ak ñom dem ngum té li ci baax ndiek ci maat bacci maat yépp vraiment dir ndax dang ko ni jang wéké bëkk bu yalla baaxam na wét la dang ko ni jang bo fo né jang nak yalla dama la dagal té ñom itam ñu nekk ñu xam ñu xawat ki lañu xam xam la lay ci ñaar boy dem wa bamuy dem bamuy di salu mom dañ wax ay mom bu nga dem mom lamuy yor ab sarat du patal
9: légi gumene yoy bo démé ba def ko bo gumene ba nopi da ngay waxale ak ñom ñu fayla wala numuy démé man bëggon na ko xam ndax dégg ri ñu né ki ke dé gumene ab ay tolam dafa tarafati rek ma di gaddé ka xam ak déggo sam dal di wutul li am dëkk mom dal bu démé lum fay wax ko tax ñu jël ko jaaxal na
8: ah lam fay wax
9: waaw lum fay wax
8: xam nga lool nak moy wax yi xam nga gi ni ni il
9: faut wañ radio bi da ngay wañ radio bi
8: il faut nga wax ko dara ni man kat saw na da demé ni indi ay lay tek waaw bu ko defé da di nan ni man kat wax di yalla man nun mom nun dañu yéxa ji nun mom dañu yéxa tawu nun mom yi bu ko defé fokk nak da di ni ah waaw ndé mom ñu di bu ci bé rek dañu da di jox nun mom wax di yalla ah yalla baxé nu téla da di jox bayé ni bayé na ah dal lay won ni yow kat xayna lay ñom jëk buñ la ñëkke téla jëk wala téla ko ci bi na am ñu xey nak dañuy neegum ciébu way ciébu du leen nekk
9: légui
8: cheikh xayna dañuy neegum ciébu nak moy ñu faxo ji bu yalla dogalé ñoña nak téla am jiwum ak ndax jiwum ak lu am solo la
9: ok
8: ndax ñoña xayna kay jiwum ak mañ lay mën lañ jëk amé tay nga saggan ba amo jiwum ak man nañ la xobé ni la ñu ko dono téla ji dono téla def ci dé ala man dal dañu dono yéx ji ñu dono def ci dono def la la ko dem nga li commencé nak dila am batum lay jangalale ndank fu nga xam ko
9: legui seigne cheikh ndir ki nga xamne day wut ngumen kat wala mo soxla ab surga ko mak la ci dan soxla wala goyen la ci dan soxla
8: moni
9: ki dan soxla ngumen kat wala moy soxla ab surga ci mak la dan soxla wala goyen la dan soxla te jamono wi
8: ku ngumen
9: ki ko soxla
8: ngay soxla
9: waaw goné ngay soxla wala mak ngay soxla
8: dit xam nga nak di nga don mak nak di mak mu jambaré mu ndaxla tay lo nga xani bu nit jogé nga jox bo xéné fajar tel bu ñi yawo nga dadi tol ba nga na raxé ak ka nga na ra jaxlé ji nga ay xey suba tel do dem mo lay soñ ndax war lu mom day am ci mak am ci goné am ci goné yo xané magaleen man ko wuf nak da tayel nañu tay tam bo agge diko goble day xam sa tayel xam sa ñaka parlu ci ngay legge do la manni bayil waye nak da lay xam ni ki kat ku fordu ndax ñaka fordu yi mu ñep na xeyna di yettembal ak nimuy def man nako xanyum na rek
9: legi buñ ne gumeen ku gumeen ñu jangal law bayil ba nopi nga ne lolu kon day duggal ci walu mbay légi ñi nga xamné ñom ñoy baykat yi ñom yeen jamon lañ daan jog taxaw nak ngir wajal nawet bi nga xamné mi ngi ñew dañ daan bayyi bam tambali taw wala ci nawet ren bi ci lañu wajale bu diwen bu lolal bëggon na ko xam baykat nan lañu wajale nawet bu diwen
8: rablat bay mom legi ra rek kenn ku ci ne ci tok daal dama la wax ni nit dañu ruut wëru yalla ha bay bal sa ruuji tok di saxat bañ lax li nga bappat nga diko bappata ngay ruñ nga ba xetal gër ba gelu jogata ak rafa nga diko bappata
9: wa tel non tel non ma ñew tel non tel non tuti ma ñew
10: problème jabotuk señ
6: 15 8 heures mat mat na bay ci rew
7: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër
9: mu melne ma ngi la doon laaj ne la ñi nga xamne ñom ñu daan nawet
8: waaw
9: yeen jamono ci lañ daan jum nak di wajal nawet bi nga xamne mo wara deugul ci motax mo seen liggey
8: waaw xam nga reblat nawet mom dañ koy wajal nak dem nek ko fa nak ndax bu def surga bu ban nawetani day dem nek fa nawet ba ni am fa rouge wer ni fa jang ni fa nawet ba lepp re xet wi rouge ak faru ya da lay rouge faru ko bu ko defé am biir bo xamné da ngay tok ning nawet ning nawet ak nawet nek la nak du ben tax ñu ban na ci ñu xay fi nawet di len di nek ndax da ngay tawte ci and bi bu auto di tawte ba ag ni da ngay bay bu agge di gëj di wat di sané ta ñu ci top yi ji loolu ñu la ak mbott mom mo waye lu ñu xamanté nawet nawet mom donc problème nit nit da na dana ruju mat wëru yalla faaw mu doora taw bu ko defé lu dik nga xam nang koy fagandi ci
9: légui xana kon ñew ci ko xana kon yeen bu ngeen daan ji te taw bu ñëk bi ngeen dem ji wala ngeen baye won tawo toy ngeen doora ji
8: ay taw bu ñëk kenn ko la nga la xew mu taw bu lu ñu ñi mu mak bu ma sa taw ba toy am ñu xam ci de mag ñi sax ñen ñi de nga am fit da ngay mu taw bu xawé ñaké ñay waxu yili bo julé su opara da daw xol tole ak tan yi ak tole na ak ñen ñi nan ñu neuma ñen bu ma la waxé ni la ñun faru gert da nga ko def faru yi bo yi be toy ngay ji bam wo ba continuer di faru lolu ku kem bi yalla ak ko fagandiko mo nawet moko dan def ko re bu tawate rek ñom bobu mom li ngeen yitté rek mom nawet bi leen ñor tay ci lañ ci lañ ak seen lepp tay regulu ci dara lu ñew rek wax ñu ñewé xam nañ lamu ñewé ñaké
9: ñom ci say jamono boba luñ goona fonku ci am bay duub lañ goona fonku la gert lañ bëggoon gëna na fonku wala ñebbe lañ goona fonku wala kanja lañ goona fonku
8: waaw mbay li ci ëpp ci Sénégal gerté ak duub goor ja def nak li ci def ndax gerté ak duub moy li nga xam ci moy deddil bi aw sa goor ja tok ay kanjaak gajanga xéti xaal ak ñu yépp day tokkalu nak ci mbayum gerté ma ak duub jëm ndax yoy yépp ay rënday la yo xam ci day and ak day and ak duub
9: damay dégg ñenn ñi naan tool bi nga baye gerté bu diiné da nga fay bay duub bi nga dée diiw nga baye fa gerté loolu non la démé wala
8: waaw bu fekke yow da nga dem ci and bu xongo boxe dañ la day commencé di gor da nga nek bëgg nek jambar joxe da nga bëgg ay tool yu bari ya ci nga gor dëng ba rooj ko du pentan nak yépp nga jiko gerté soko jé gerté ci diwel sa bu lañ mom ngay jidgu da di continuer wat nak fa nga xey borbu bes nga delu borat dañ koy jett gerte naka la xamone gerte li sax ñu diko baña dello moy gerte yag ci suuf parce que dana am lu ma témir ci ak ñaar ci suuf day nan suuf day nan suuf ba nga xamni bu fay bayiko lam fay bayi du bari bu fekkul nga engré ko bu diwene bo fa delé waté gerte ga du mel nam wara
9: mais jamone mag ñis ka mo nay engré man mang jamone mag ni da go wa nay engré
8: wa engré nak amna fi ab bir waye nak ndax bo xolé
9: man kay mbayu mujj mi waxumako man mbayu mu ndeuk ma lay wax mu mujj mi mom xel la
8: wa mu ndeuk ma
9: mu ndeuk ma na mag dal dul la wa
8: mu ndeuk ma ndeuk engré mag ni amuñu ko won li ci eppal ay tos aki bok de may mom dafa nangou won nak ak li ngay kep bu ne ginaaw keur gi danaka du wara mat ben hectare genn wal nga xey tof dañ prendre defat defo rek djurge ak te gis jak yoyu nga xey dang koy manay def am ñaari sakay djuroom ci dik su gatt lola tof boko moko wara wax moy tofu ko fi tan
9: way bo dafa melne mag ni dañu defon sen yitte yep def ko ci mbay rek bolewuñ ko lenen ñoo
8: waw rew nit dafa am ñeken koy lu mu siddu won waye bay di ci ëpp doole ndax ci am daat fi tuli ko xien muy dem bu ko ye gëna jëfëndu ko mbay commerçant bi bu la jaayé lim la jaay dañ ko bay keet bi dañ ko bay suko ci tamate bi lepp dañ ko bay defar ko jox ko mo buro la ko mara jaay yow baykat tek yow baykat ya ko ci jitu kon bay moy nit moy senegal li mag ni ndik xam dañ ci dox dañ ci jamu yalla andal ni ñu mësa jëm nak di ak bay lañu andal ndax bay dafa mëna
9: legi ci jamono bobu nga xamne mag ni ñi daan bay goor ñi rek ñu daan bay wala dañu and ak seeni soxna ak seen doom yu jigen wala jigen ñoom seen yoon dawu ci ne ban taxaway di jigen ñi amon ci taxaway bobu nono man nak mbay mu ndeuk ma lay way waxu mbay mu mujj mi mu ndeuk ma yeen 30 waaw fofu la ne
8: bo ma say di xey tol keet bi bo fi dikke do fi fekk kenn
9: hmm
8: ci sax bu pek da nañ pajaru ñu xam ci ñu mo fi mujj moy ki andi ndek
9: wañ rade bi waaw
8: ki andi ndek
9: hmm
8: kenn ndek li
9: ndeki lum dan don ndeki lum dan don
8: ah ndeki mom kere la dan don nak
9: kere
8: bu sop wala gaja nga ci la yoy kere mbum kere ndeki moy ndeku ah mom dañ ko antim defandi ko ci ba ki doora jop
9: deg na ñoy ci keul ngeen ko dan def
8: waaw keul mo ñeuk xew ndax xana ko mo ni togi ngan togi li ci upp kaw dir gi sax légi la xew waye li ci ëpp lepp li ci wéñ daan laal bari wu yindi bi ek ndab leen ko yakkat ndab leen ko xoké wolé li ngui koy tibati lepp ak du nono ngay
9: légi ndek lolu dafa am ubat waxatu yu nga indi naan ah am kat bu jant bi tambalé genn lañ koy indi wala kat mom bu ndolor gi taxawé lañ koy indi wala digi beccëk lañ koy indi nuñ dan inde ndeki
8: andi ko mom dam ko dan jitu boko jito bokay kay da gent ba gent bi fenk koko da defar ndeki li yanu ko tegalé ko muy xam bu de keur gu mak ndeki li day xawa gis mu tegalé ko waxtu muy akki nak fek gent bi jox ca kaw dana fek ay gaman fa bay aw doñ yu maga mak wala yari teng gu man ko def doore wi ñu ko ñu yari te sepp gop bi da di wol bi ko doore de
9: te ndego yoy nonu ci mbayum dawma lay bok
8: ah fi am dat legui la waye mag ni lañ da def masse le sembe ak lemalé mag ni lañ da def seen dugubi ret seen dugubi daw ci lañuy lek ba dugubi fekkate ko
9: ah kon ñom dañ daan bay daan dundé waye dawuñu bay di indi ci tax yow ci wut lenen
8: dedet ñom seenu dundu ñoko an bayal seen bok xam nga yaara ñi ni ne tardel baykat baykat bu yaakaari ji bu baye ko ci tax ya wala mu yaakaar dund bu baye ko ci tax ya wala bu lolé mu ndikante tak soxna tax diko fo indi dara tardel baykat ma ngi dawu ñu def ndax yoy yep ndax boy nek bu aw ji fekke fokalé ko dañ dañ la koy indi dund bi dañ koy xaar ñepp man la indi jafé jafé waye mag ñi lañ wax naan marcel chembo ak lémalé def ko def ren def ko diwel nit ñi da xam sa soxla
9: okay légui kon ñom niñ daan bayé dugub bi non lañuy bayé gerté gi baye ko sepp ni baye ko kanja gi nga xamne yi ni moy jumtu wa yi nga xamne mom lañu soxla ci walum togg yi nga xamne duñ ko jéggani fenn kon jamono bobu ñom magni faawu ñu fonku mbay ndax liñu dundé lepp ak seen tiranga ci mbay la nekkon xana kon de ñom seen dom ya ak seen soxna yi dañu na tagaton ci liggey bi ba seen xol tocc
8: bu wéré wéré wéré wéré wéré nit ki bu ñëk ñom xam nañ bay limi jëri ndax duggu ko gerté ndax gis nga ñaari sox kan yoyu ak kanja gi ak yoy danaka la mbay jigen ñi ci xol jigen ñe ko daan def ci ay digi ay kanja ko xay dang koy def ci aw dig wala janji bude ganga bi nga def ko ak tracé ci digi tol bi ñi yep dang koy bokalé ci kaw tek ko ci def ko rendaay waye nak muy fonkal da seen yi dañ ko aan am nañu ko aan beral ak tool am nañu ko aan jaxaxé ci seen ju waye lu lepp bëgg té seen bop ci man seen bop ci walu dund moy di gën lool bu ñëkk tool yi ñepp daan dem tool kenn ku ci ne da ngay def la nga man bu ko defé bu ñëwé dañ mëna gaddu seen bop xam nga Cheikh Abdoulaye bu ñëkk nan len dem tol mo fa amal ñepp and dem tol kenn ku ne la ngay def xamni sa biir bi ci la jëm wa li ngay def nga xamni sa biir bi ci la jëm muy ndaw li muy magge
9: legi ci mbay ma legi yeen ñu raan jëk ñor yeen ñu raan jëk ñor
8: wa
9: may lu raan jëk ñor ci mbay ma lan mu raan jëk ñor
8: wa lu raan jëk ñor bokk na ci dugub bi suuna bokk na ci li ndek ñor li da ndek ñor ci tim na rek ndax suuna ak sañu xewan ak bëssi yoy li ëppon ci jamono yi ñoo lañ bay sañu nak mom mo dal mu jë ñor ak bëssi bi
9: yoy ma ngi nañ ko bayale bëssi wax
8: am na xéetu bëssi bo xam ci da na ñor sax ñu na ñor ñaare waye suuna ji da na ñor ci biirum na rek waxe di bala jeex
9: kon bëssi bi mu xewé yag na
8: waaw bëssi mom waaw yag na xam nga bëssi yag na xew mom ñom yëpp ñu wëndo way la ngi ci kon ñom bitim rew ñu ëppal duñ ko doon bay ci fi ne mo bokk na ci bokk na ci ñi gëna nangul ak bay mom bëssi mom
9: légui nga ne dugub joji dugub suuna ji bokk na yi daan jëk ñor
8: waaw suuna daana ñor ci biir mbé rek nga xamé nga dégg ñaa xar bojjak ak wërël
9: kon suuna mo raan jëk ñor xaal ak yoy
8: waaw façon gu xaal amna façon gu xaal yo xam ci li daana ñor ci biir na rek tafi tool ñu xaal sax légui lañ koy def naan li waye xaal daana ñor ci biir mbé rek ba nga di ca dag bo lekke la ci bi ba paré la ci def nga ko ko set nga fajar ko bam sew togu ci an neex mom xal mi dawun ci wacc dara
9: legi su ngeen dan dem ba nga xamne yalla dogal na nak ngeen tollu fu ngeen di deq gerte
8: waaw
9: tollu fu ngeen di gobe
8: waaw
9: nuñ dan deqe ak nuñ dan gobe ndax dama dan deg ngeen ne magi seen doole yi tollu wuñ won ba nopi kenn ku ci nek ab baykat nga won borom tol bu reuy bi naka lay def su tolli ci am dekk ak am rot am ngop ak borom tol bu ndaw bi naka lañ dan def ba meuna dimbalenté kenn ku ci nek am li nga bëgg tecciou li
8: waw dekk bo dem nak tollu wuñu ak mbayir waye ñi nga xam ci nit dina am kat nu mëna bay waye amul jumtu way bu mëna bayelu ya ang baye fam gana telo nopi gana telo sonko waye du bari ndax jumtu kay lam nanki ka nga xayene yalla may lako jumtu kay wala mom bar mbolo mo xamni warna man juwom aw juwom yaat na ay tolam yaat na foka da lañ tok baak ci ndike ci ndike noppi da nako dimbali ndax bobu yekke ay loxo lepp loxo ko dan def li kep ndax machine ay ay 1967 kep yi lañ do def ci machine way ram sax kenn daw ko def kon da ko jitu la kon nga xamni machine amut bon kon nga xani kon lo pay def sa loxo nga la dexe law ji nga diko dexe sa loxo nga xay gert la bo xay day law lu yaatu
9: mais dama deg ñaan mag ñi dañ wote am santane ñu leen dimbali kenn ku ci nekk ñi lay ay ñu jugge ay fi rek gën dimbali wala daw ñu dimbalen de
8: hakay
9: wallahi la
8: ñi santane deg ko man la da ngay tok bag nga xam yow leen bay nga lo xamni ladan ci ba ëpp na sam loxo tamit waji yaq ak gert dafa am heure bo xam ci bu ngi agge bo yexé mu wow nga wote ñu dimbali ñu may leen ñu nga santane ñu dik jappale la dekk ku dekk bu ko biir dekk bi fekke santane man nañ ci biir dekk bi muy dekk mak japp la la bu fekke aje na ngeen dekk bi tam dekk nga digal lol nga wolen ci ndimbal ñu dekk da la
9: kon legi ñi ngi ci ngop mi ak dekk legi nan lañu gobé
8: ah bu ñëk
9: waaw
8: ba ngop mom bu ñëk bu ma sa ñor ñeppay dem ñeppay commencé do gop waye nak ñe gëna toy dañu gëna nangoté am ñu waxay ñi dañuy téla nopi
9: légui nak bay cheikh dir
8: wa
9: man mi dila laaj
8: wa
9: duma ab bay kat
8: wa
9: kon suma la laajé nak lañuy gobé
8: wa
9: ling moy ñëk xamal moy gob moy su démé ba dugub di tamalé ñor bu féké luy ñor la nañ koy défé non xawmako non nga may expliquer dima ko lér la bama xamné ni lañ koy défé wayé man xam nga duma bay kat té ñi lay dugg bar na ñox mus ñoo dem ci ay tol di bay jappal na ñoñu ngay leer la nak legi nak ñoñu yow ngay leer la legi lan moy ngop
8: bi mom ngop bi mom façon yu danaka nañ ko andefe ba legi moy ngoban dang koy wut duggu ji dañ ko ran dané ci suuf yim ko di gop ak ay seug di gop lolu moy façon yu ngop bi legi nak dem nañ ba nga xey legi daré duggu ji barina ba kenn duko dané dañuy taxaw di gop lewu ko di dag sa loxom du jor tawako sa loxom ci am di dag di ci tek lolu moy lew bu ndek nak da nga nan dane dugg ci xap ko tim ko di gop lo gop tek ko ci ka ler ko ci kaw dugg ji ga dane waye moy xetu ngob bi ndek mom babu nak dugg dewul yaatu ni ba nga xam fi ndax tol bu ay hectare ken mu ko xap bam daam wana wi da nga nan dane xap lepp mu teud nga tim ko di ko gop diko lar ci kaw duggu ji nga daane legi nak duggu ji bari na bari way bo xam fi ni di ci upp bob kenn duko dañuy bay bam ñor rek ñu dëkk taxaw tollu guddu rek diko katit lew ko bo lew ba so loxo fess nga dem tek fe modi am modi def ko ay paris ak bu fu joge do dem ci kaw jaat ba
9: kon legi bo joge ci lew lo ci tek
8: waw
9: mané so lewo ba nopi ji bo joge ci lewu lo ci tek
8: bo lewo
9: hmm
8: xam nga so loxo fexé dang koy tek ci barap
9: tagu ko num
8: tuddu
9: tagu ko ñukoy tek num tuddu
8: hmm
9: tek gogo la nan la tuddu tek biñ koy tek num tuddu
8: ci lo koy tek
9: num tuddu
8: waw kay lolu bo lewé ba so loxo fex da ngay ci jamono ji da ngay dal di pousse ñaari digi dug bu teud nga tek ko ci ah lolou lañuy def ab jaag yu daw nga xay attak lay tolol bu demé ba tolo ko tak nga xay romb nga ko lu wara man ñaari ñet ba juroom meter ba juroom bel meter nga xay mi ngi sori nga dal defat den sa kanam lolou nak da na ma tak bu mag wala mu nek ab ñaari tak nga xay dang koy def sepp ko soko fa jilé ci jagbalu jël
9: wa légui dama né gina bi nga ko léwo ba nopi
8: wa
9: nga xol fu sa beut japp li xat na fa nga dem sorti ko fofé
8: wa
9: légui lool la num tuddu moy ab djouk wala moy lan
8: waaw bo digi xam nga djouk mom def nako def dugu def nako def gerté moy djouk mom moy luñu dajalé ci barafé
9: légui lolou amul ma ngi danam nuñ ko wowe dé danam nuñ ko wowe dé
8: waaw djouk bi djouk fi né boné djouk gerté man na ca baña genn ndax djouk djoukal fé gerté gi budé dugu bi nga ni ko bo léwo ñu la djoukal fi nga djuk mu djuk ko fofu
9: leg kon lan moy ngar ngar moy lan han ngar kon moy lan
8: ngar moy fa dugu djey dajé
9: moy fa may dajé
8: moy ngaral ben los wala ngaral rofele moy ñaari bop ñaari kat yi rofele fi ci fete ginaaw
9: ngar rofele wala ngaral nga ne ngar rofele nuñ koy defé
8: ngar rofele moy ngar lo xam seen yi da nga tek da nga tek dugub jeffe tek fi
9: xam nga dugub ji mo wi ma
8: bay lolou moy ngaru rofele
9: bay sheikh xam nga dugub ji lol non amna num tuddé avant mo tuddu dugub xam dugub ji mom mi ngi koy tuddu dara ko suñu noppé ci yoy non loy tuddu dugub yakarna mais fofu non warna am ay lew warna am ay djou warna am ay yenen na yo xamnum pour yoy nga mangi nan wo ben wañi ni bi ni la tuddu
8: xam nga lim tuddu ni moy djou bo mu koy def bu joggé ci tak lay dem
9: waaw
8: lolou moy tak tak mi nak bo nexé boko takké man nga yallu ben tak yobbu ko ci ngar la so ñu xé nga def ko sopp ka ba tak bi taxawal ko sopp ben ci kaw da nga koy jël yobbu ko moy bu la nexé ñu boko non ci jagg ba bayé ko nona bu la nexé tek ko ci xaret yobbu ci kër ga moy ni bi nga léwo tek ko fu so moy yobbi ak bi ko takké yobbu ko ci ngar la ak bu ko joggé waté dem ci dagga ja
9: akay lool la bëggona xam
8: waaw na leen
9: légui buñ ko débé ci dagga ja dañ ko fe bayyi non rek buñ soxla lek ko dem wut fu luñu ciaré wala luñu fu luñu lax wala buñ ko yobbo ci dagga ja bu nopp nak lañu défaat fofu nak
8: waaw dagga ja mom bu fa démé façon yi denc ni nak da bari denc bi ci ëpp dañu daan lém
9: man nga xam nga ban lay laaj yow nga daan baye yow fa nga daan baye rek nga daan def rek yow lolou nga may wax way ñeñ ni ñi def mom après ñom
8: wa leen
9: yow yeen nga daan def rek yeen kesse
8: ñun fa ñu nekkan
9: waaw kay lo do nga lay laaj yeen kesse leem waxal ñeneen waaw
8: leem leem bi mu ñewé leem xam nga dafa metti nga xay na koy leem am juroom bam fess nga jël jank depp ci jigen ñi diko fa fekk dugu je bo xeye da ngay dem genn lu matu tak tasara ko bam wo bo agne dem tek ko fa bojju ko legi nak ñi dama dem ba yag xam ko nit ñi dañuy gën di xam ñukay nak andi ciemb garabum sax andi dugu je bu ngeen di dugu je am garabum sax nak legi wo ay ciemb kat ay dugu ci biir ñi tak di len jox ni diko daggaté bo mo noy ñep ak lay xéti yeñ cey def di wëndéru bu duggu je noy ñep da ngay dégg ñaan bo naajé fa nga bo ci dé jërin nga xay noy na ñep nga xay danaka digël bu ko yex bu diké bu ko xité tout lay deub rek da di ko jëri amu téfam mu cëmb mom legui nak lolou lañ daan def di xemb ba yag xemb daali bayyi legui ma ci ñew tek ci leem bu ko mësa am ci leem ko daan xane bag nga ndel leem mag ngi du ndeuk bu mu sama sa bojju dugu ji amuñu saako yu koy def dañ daan gas lu melni ab seterne keur yu mag yi xam nañ ko sutti ci dugu ji ci dugu je diko denc lolou towa wi la nango denc bu nek dugu ji nga xey dugu ji dollar ra am nga dugu ji ne ci saaku man na la wax may bu ne ci bax mo gas semanté ko wala nga am nako denc dugu jojja du yaqku ke ñu mag yi wax xam da nañ denc ñun dugg
9: waaw bobu ciment bi lañ doon jëfëndiko wala ban lañ dan bobu ciment bi lañ doon jëfëndiko wala ban lañ dan jëfëndiko mané bobu ciment bi lañ dan jëfëndiko wala ban lañ dan jëfëndiko
8: waaw ciment mom amna fi biir ndax yagna lool waye nak bu jëk ma ngi dan jëfëndiko xéti ban yi ndax ëlëk ci man ñu né lañ ci man ndax bo gisé wërëm ni ci ban dañ ko dan def
9: lol de kon manko do deg ma ñu gasson xot ñu fay ko defal def sot duug
8: wa denci am daw façon denci la
9: kon legi ana
8: ko mo ni denci wo tay ci tol ni nama yalla bal bokku na ci denci ni bo am bénéficiaire ne bu mak nga sot ci lu ba di toli pep maré tay di kër gi tay bu rom bu jëm yon bay lak lolu mom faaru du ko dem bu lak du bobu bu fekk dund liñu denci ay saafu wala man isla jëm dëkk bo xey lak na kër ba muy lak sa xol xali ba taal dagga ja ba dëkk ba dagga ja lakali kon duggu jël bo nekkante ci éternel nak da sawre mom duggu ci bi xétan mi diko lak
9: kon
8: gënkin la wo xamni
9: kon bobu ñu saqi lu daan jëriñ bobu la ñu fi saq ñu seen saqi kon bobu lu daan jëriñ bobu
8: saq mom gënj ko ay la rek ba xani mom dañ ci lan denc duggu bi ndax mi naka naka mo ni sak day ñogol dugg bi ne dugg barna ku koy jaay te yomb ga ja jota sax waye bu fekkene dafa nek sak ma nga koy suba tel bala ngay demal bojelima demal defal ma ni demal defal mala koko lam tey bojje ku fi new du bari go xamni dang ko ma dal dim jaay waye dugg ñu denc ci saku moy ay ablib da xey man nga kay tek ñaari saxu ci tarbi bu ko jaay barna ci li yaq dund ak lu koy gawal te lool te le nak fam ko tek jottu man ci ada di dem wala gaw ci amade wala jaggi gaw ci amana jël ñu lu passé debbu ci ngeen day jaxé
9: xey bëñ ci xana kon budé dugul nga xam ni
8: ñu koy duggal ci bari ko kep
9: tax yoy nga waxon wala ñu ko ci duwal dañ koy defal bu nekk dugul ba nga xam da ngay dik rek jëfëndiko ko wala
8: waaw bu ko ci nekk fofa sok bo jenga fa sok nga fa bo fa ngay bojje bo ga dege waram jaay ni fa ñuy bojje ko ma sokay gudde bojjukay da ngay bojji dem nibbi sok bojji te sbar bu tekku sané nga sok bu fajaré nga wol
9: ci yalla
8: la mag ñu daan def heure yi ni la non lañ lan teglanté ba kéra muy dem ci té wañu ba kéra muy dik ci réru bi ba ci añu kay
9: légui tay bu fekk né wolof dafa ñu wax né ku ngubé ni ñu jangal law bayen légui lan motax mom mu baye bam gumini mu koy jangal bayen dafa xamutone ni ñu baye wala lutax
8: xamna ko bu baax waye nak amna ci xamni xex blad buñu amé buñu xamni li leen may dañ ci la duggal ci nguur ak bop ak seen taxé bop deugul sax taxé amna ci mbay ak gëna manante mbay wante nak bo démé da ngay won ni waaw señ bi man ah man da way ren mom de kër ga dekk ba mom amul dara bayi mo fa dara de yang ko ma ci indi ay day waaw ndir mo def dekk bi ren mom dal nay ba dafa doxi wet dal mu dal ren mom da no yeexa taw mu da no li dina la mun sun nawet bi mun min pikiyanu yakal li mun saxiya non li lun la ba ni ah waaw ñu de mom bin gro gënu jé da no dal di wut poudre ko ni ba ni la ba cede da no dal téla ji ñun mom xaru lé da no téla faru da no dem li am ko commencé mi lay duggal ay baat yo xam fi ni dila wan ni man kat dila jaar day xagn na lé jaar nga ko waye dogor bi yalla xagn na la li tam bu ko dem walé do la wax ni nak ni lay waye ma lay jangal bo amé xam ni mi ngi lay jangal ni lay man ni la jaaré bañ ag na ci na la ni la doon wolé dugu bu démé ba tollu barap sangam ni lañ cey bayé na lañ cey bayé xay la xam nga lola ba nga défé lola waye ci amna lola xay
9: légui tay bu féké dañu jël baat bu melni ñan ñoko mom ñan lañ ko wara momalel tay ba ñom gi seen bop ñu gis bat bi xamne bat bi kat ngumen kat bi ak bay kat lañ ci wax waye nak ñi ak ñi kenn ëppelé wu len ci
8: wa jamono ji nak mom lool xamna ci kep koy dem diko laaj xex gat sun borom dong mo nangu nga diko laaj te do ñu ñewon defu dem te du len joxal na la dembu do ni ana lama la joxal du la ni ana fo nekkan do len ana lo don def ba amo sun borom du la ci laaj dal mo lu gëna xam bokk nit ñin ñun nit ñi nak moy def ko laaj mu jox la xay na lay ci kaw man na la daan jox ni kel waye def ci def ci wad lay day daan def ah mom bi xana mom mom mom xana da du liggey parce que laaj nit ma dox len li doxal liggey nit ñi ñu ngure liggey ah comme japp nañu kon legi liggey kat moy moy maye te liggey du maye day dindi tuuma liggey du maye day dindi tuuma kep ku liggey ba ñepp xam liggey ko tuuma de nga la jox nak joxe yalla yalla ci ne tuuma xexel ba tuuma ji dindi ko sa kaw rek ba ci ne ci ngey yegul ci dara ke nang ko mané ak nang ko xamé ba mu dindi sa tuuma waye nak buñu def bu bekké yegul ci ba dindi sa tuuma rek da nga xay nak yalla def na bu ngeen gutono ab dogal ñu ci bam am bu mu la yebé nak da doxal liggey sama bay da xna ñaar yi kuñ ko wax bo suñ ko wax wara ci tan mo ci tan ci bok da dem pindi di sumu la señ bi de ya di ñu nugu demal liggey wala nga dem ci ngoro diko song ñaar di ma deglu ma sama bay neena bu leen ne di ma deglu ma lañ la deg feneen
9: hmm
8: di ma deglu ma boko degge ci ngoro nañ la deg feneen yow itam ay bu leen di deglu bode laaj nit mo la la wa degg na ko demal tok degluma na do degg fenen wote ko diko deglu itam yakar na di tok daak mo la kay ana sa waji fi ñewon dem wol dem bari wula moy jangal la aw mbay jangal la ah da ngay laaj dal mom il faut ñu wax la baat bo xal ci ni ah xagn na le yow laaj ngay laaj motax ñu wax la ko
9: legi yow mi nga xamne amna tout lo fekk ci dembu ak len lo fekk ci tay mbaynum demb ak mbayum tay ban wuté la ñam
8: lu bari
9: comme
8: yow lan mbayum demb ni touti ñoran bay am lu bari ci ay féré du ci am dama lay waxan dañ tay fiil da nga dem ci dëkk gis ko xam ci ni wenn fas lay am benn surga lay japp mbam mok domam bay saxu ngurum am lu leen leedi juroom fukki bari bay gerte mbam na dem bama téméri bari ko suma la ko waxal tay ci ñepp xek ñepp diko yewu ci gerte ci xoko motu juroom ben nit ba gën ga bari bu met fukki nit
9: ci
8: xoral leegi ci dañuy deg ñaan señ diw amna jinni bari go nangam te bayma bala soti auto yi jox tracteur yi jox radio yi jox kenn ku neuy wa bañ dajale essence bañ koy ñak ak lañ koy ñak lepp rek boko xolé ak lu suñu ba am te mbayma ak lañ ko def ma am tax solo kilifa yi dama la wax ni 1975 cheikh blad mi la tuddé dem nañ tuwa bel diko fa bojjal xam nga ñaat tax lañ ko fa sembal fukk ak ñent fukk ak ñent bobo amul tracteur mbaxaw bako woti wuti bir nawet ba nan nañ ko bayali woti wu dawuma dekk muy wote nañ nañ ko defal ay donga fa la jonne diko bo dara jofa dem dang koy tek du ma ci kiñ lepp kiñ ma ko wala ko ko lam dan gagne ci mbay taw wote bi dawul demé ni fi me da nga wax ni la dañuy dig ñu jini bari go nit di dig dam na jini tan lu dëkk ba nekkan képp bu ma sa dajale sun mbay képp nga xey lay dëkk ma képp ñetti jini bari ko wala ñenti jini bari ko dëkk bi mënañ ko am
9: kon daal yow li nga gis moy buñ dëkk wala farlu bi gënu naam ndax suma déggé ni nga wax day mel nak naan buñ dëkk ba touté bay am lu bari légui nak lu ñu bari bay am touti
8: wa bay mi boma nak xayna lé ci kat nu yalla bobu la
9: gënu naam wa légui dama man xam nga mbay buñ dëkk mo fekk mo mujj mi way dal xamna né dal mbay mujj mi mom

0: jité di cheikh ndjay ak mbolo mu takku pap ñepp nak di ay ndaw fasiyene indi serigne bi fi nga xamne falay dal ñu fasiyene enchaîné aussi fi tamit bu goné dañuy dem dajé ci barab bu yaatu inshallah sa fonté ñu dégglu serigne bi niñ ko baxo di def waye it nak palma de marco aussi dafa ragneeku bok na ci dëkk yi nga xamne aussi tarikhul islam fegn na fi ndax pap amna ben cathédrale bu mag bo xamne 18e siècle lañ ko tambalé won tabax waye amna ci ben forteresse arab bo xamne ñom ñoko teggal sen bop waye forteresse arab bobu jamono yi nga xamne l'islam amona fi doole pap yakar na ne buñu and ak yeen ci tourné bi di ngeen ragneeku dëkk yi ak turu dëkk yi nga xamne boko déggéré da nga xamne danaka turu nar lay doon l'islam amone fi doole bërepp yoy yeb nak ñu sagante tax ñu genn fi ñom soppar ci dañ ko ndax forteresse bobu tay résidence royale lañu ko def lool nak yakar na ne bok na ci barab yi nga xamne bari na barab yu ragneeku fi ci palma de mallorca di dëkku touriste waye tale genn bi nga xamne mom vraiment mom moy coordinateur fi ci liguey bi ci espagne nga xamne ño and ak mom ci bob ak legui njeriñal etat bu espagne bi dafa am solo tala yow mi nga xamne nak yaay and ak ñun defa nga jitu ñu fi ñi dalale señ bi yaakar na ne etat bu am solo la ak dekk yu am mana yo xamne señ bi mënu fay ñak mëna jaar pa tala
1: wa ñi ñi lay ziaru baax señ cheikh ak sa taxaway yi ngay taxaway nga xamne espagne gepp rafet dañ sa taxaway niko cheikh mamour murtala rafete la ba dile andi ci sa yar ak sa teggin xam xam bi ona jaxaso ngeb xamna ñu ñew ci li nga wax ni muy liggey bi nga xamne liggey goor yalla de cheikh murtala mbake bu ko serigne touba jox liggey bu yalla jox serigne touba waye duñ ci sori serigne mamour jëm la jo xamne fim ko yobbu manam bari na lol yaat na lol di jëm jo xamni danaka fi ne man nañ ni moy xexal islam mom la koy wax dem ni ko da nga no jitu di marché les pack yi waye da nga non top ci ñun tam den ar mom rek ngay deg baat bu nakar islam mu taxaw xamna lol duñ ci sori waye dañ lay wax ci espagne manam mbekti biñ ci am doñ bour bi e manam taxawuna inigré yi taxaw bo xamni ci bëgg espagne bu bëgg inigré fi inigré am ni légui amul fenn waye nak l'islam ji ñëngu tam di ci taxaw ñun ñi fi nekk lepp luy way di yëngu ci sali l'islam yi jox nako bañ nak ba ab salam demb mom mi président bi par socialité bi nga xamni mom nekk sal bo xam da fay ñëw mom lañ ñu jox fi lañ doon siaré sëriñ bi té feyunu dara bo le ko ndox maak lepp ñu jox nako wax kaddu yi rafet ci kanam sëriñ bi waay waaw doy ji yaatal nu ci dëkk bi yi nga xamni tay ji parti bi ñu am ak Sénégal yokku nako yokk bo xamni fi ne inigré Sénégal li fi dugg ci Sénégal yo xamni digënté état bi bës bi yokku na ci lo xamni ci ay nit kenn xamul ndol ah waay ñett wër yi nga xamni passé na comme xam nañ Amérique comité européen bi dañu wara def 5 mois xex inigré yi manam sét ñi nga xamni dañ leen di dello ñu nangu te liggéey sét ñeneen te fi mu daal gaaw profito ci mom may ci kéet yo xamni 3 mois te sonalul kenn laagul contrat kéet yaa ngi genn bu baax mom nak jëm la jo xamni kuy taxaw l'islam ndax digënté Israël ak Palestine yi dafa def manifeste yabal ay nit dégg nga ci sax ñu fi téy won jogé won Espagne dem fofu duñu yobbi lek ñu téy leen waye mom dafa signé and ak ñom ni l'islam ji la andal fofu parce que ni ñi def kenn bëggul ko tutal doom adama waye mu defaat ci lo am ci digënté Iran ak Américain légui mu génné basu Américain ben avion du départ ba ñom jëlé nañ leen bu yobbu ko France mu taxaw ci Américain def na ak ñom ñaari at yi xulo mom faalé wu leen moy doxal limi doxal lank la bi lank ba ben ni kenn joge sama rew du ray ay julit lolou tam moy rafet ko xamna ñu xat na cheikh waye na lim la wax ni tam palma gi day ci histoire waye dem te histoire ci Serigne Touba manam dan nga deg bu jekk kuy noplu fi ngay noplo waye dekk Isra fo meuna dem ba ci sun président yi Abdou Diouf amana fi keur bu ñuy noplo keneen waye li fi Serigne Touba def manam hectare lañ fi jënd ngir jëm Serigne Touba nga xamne ñu teulatu ñu noppal fi ci Palma amna ñetti kër Serigne Touba ñaari kër Serigne Touba yu mag yu xam fay nañ ko bari benn biñ def ko école benen bi ñu def ko fo xamne dañ ci dal dañ fay daayira waye am bo xam.

0: nak manam adna sepp dañ fa meuna soxla julli jib dañ soxla xamna ci kanam ñu gëna dil suwat comme nim la ko waxe nong ci siar bi xamna ni sirek sisir rek den fa dajé nek ci nway xam nga ñoom itam duñ soñu serigne bi dañuy bayyi ba serigne bi matal ndax lim ni andil dafa am ñariñ ak manam lepp dañ koy diglu safoko motax serigne bi manam feppay bëgg mu dem fa yeneen dëkk yëpp mais légui dañ koy organiser ñett ay par ñaar nak and waye minimum rek dina fi am lu mat 15 jours 20 jours ndax fu ne jamono ji mo xat ñepp ko soxla waye serigne bi dal moy yalla nako yalla guddal fan ak ñi andal delegation yi di siaré nak serigne bay gi ci lemu yalla yok leeram te ñaan nak serigne mamoun nga xamni ñu bok ci liggéey bi yalla wéral leen katan leen jërëjëf
1: amin amin jërëjëf koku moy serigne talé jenn kon pap mi lolu programme bi inshallah danañu and ak yeen ci ziar bi bu suba danañ dem nak ci benen yil di Ibiza sen bokkum dalewé Cheikh Amar fi ci Palma de Mallorca pour radio université Cheikh Mohamed Bamba
2: jajeufal ko bu baax Cheikh Amar fofé kon ci Palma de Mallorca fofé ci rewum Espagne inshallah non mu ko xamlé fuñ ci tollu ci walu ko tukki bobé lé inshallah da non ci and ak yeen inshallah bu ñu yëkëté jotaay sax ci kanam dañ leen déktal jotaay demb bi nga xamné kon don na ko amal fofé lé ci Madrid don capitale ko Espagne mbokki ngeen di ñu top ci 103.5 UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Darou Ali Mohamed ñu yexta ak yeen ci ponk bi kemmal jotaay bi li gëna fess ci ne kay ñu nak gëna faral
3: UKAB FM li ci yene kay yi
4: par Cheikh Ahmadou
2: bismillah les eco yene kay ma nga ak ñun del ci wat ci lu soxal mbirum Aziz Dabala Boubacar Gano les eco xey du ñu xamal ne ñu instruction ba matal nañ ko la dess rek moy djublu ci mbir mi ngir man ko leral yene kay bi ne jamono ji kay ñi ngi deglu li nga xamne kon momo dem mujjentel ga ak njextal yu warna ci am requisitoire bi nga xamne kon procureur de la republique mi ngi ko ci def ñu koy xaar motlu Ousseynou Diaw Omar Gueye Ndespata Assane Diaw Nabul Ley ak Mbaye Fall yene kay bi ne bla yag dara dal no xam mbir mi fan lañ ci mujjé sunu natawé batay delsu wat nañ ci lu soxal Macky Sall ak mbotay xet bi nga xamné kon mang ko ci xëccu tax way ba amon nako ci yene cabinet ñetté lu ko bu dañ ci xayma lu jëm ci walu ko tollu way bi ci conseil de sécurité yene cabinet niki demb nak lañ ko doon defaat ginaa bi nga xamné nak wota na ba noppé amna ci juroom ño xamné nak ñang ko ci dolel ngir mo amalu taxaway juroom ñent ño xamné nak ñang ko ci jëma genné way nak lu jëm ci walu ko opinion ñi nga xamné comme danaka amuñ ci benn gis gis waxuñu wa waxuñu deet kenn la ci yene cabinet ba ci sax doomi Uganda ji di Olara Utunu mo jitu ki fi nekkon ji ci rew yene cabinet Macky Sall ñaar ñi le jitu moy Michel Bachelet ak Yvonne Albaki sul natango yi ñoo xey du ko leral rew mi quotidien yene kay ñanga ci ubité ak ñettelu section extraordinaire bu Assemblée nationale Ousmane Sonko may wedd lu jëm ci walu ko blocage bi nga xamne nak ñu ci bari ñi ngi wax ne moko def lu jëm ci walu ko budget ba sul natango xey di ci fessel ay cadeau leneen lu yessati na ci mbirum Azer AEPAO ba société civile bi yene kay ne duggu na ci mbir ma lama bëgg rek moy Cheikh Tiba na ci gindi askanu enquête quotidien yene kay mom ma nga ci Assemblée nationale loi de finance rectificative don RFR ba way tam session extraordinaire ba bi ci mbalo ga kay ma ngay gëndi we ci digënté nguur gi ak ñi di wa pencum ndaw rema sunu natangoy le quotidien ñom ñanga ci LFR bobé ci Assemblée nationale nam jobbu nu keer wa way nak dem bi ci mbalo bi di xiro bi nga xamne kon mo def ci digënté njitu rema ko Assemblée nationale yene kay bi neñ ciow la kay bu fi mu tollé am ma nga ci document ba nam yobbu nañu ko way nak de Assemblée nationale yene kay bi ne jamono no ji de bari na ci ño xamne kon ñu ngi ci doon wax njit la Ousmane Sonko ne bari na ci ño xamne wax ju teggul fen la ñu ci faral di yëkëti ngir yaako ber rawati na ci walu ko dossier bu ñu mel sud quotidien yene kay Assemblée nationale bal nek ak ubité ñettelu section extraordinaire ba LFR 2026 ba yene kay bi ne leral yi nga xamne indi nañu ko ci jamono ji kay lu jëm ci walu kay bi ñu ko doon xaar ci pencum ndaw rewma waye mu jëna ñu ko fa yob équipe national bu Sénégal ak Patrice Vieira mi nga xamné kon jamono no ji day denk nañ ko leng yene kay bi ne fessel na ay yene le peuple quotidien mom ma nga ci conseil constitutionnel FDR door kurel gi lekkeli ku jeul politique ñom la ñu bëgg rek moy mbollem dogal bo xamné kon état kay bu kawé bi gënëti nako ñu du ko fessel ñepp jotando ci ndax nak day naxate ci walu politique bi dafa bari lool tay nak lolé bëggutun ku len ci bet yene kay bi di Nass batay mom ma nga ci Abdourahmane Diouf ak Thiow li nga xamné kon ma ngay gënd yuok yene kay bi né protocole bi nga xamné nak jamono no jidé mi ngi ci am rawatina ci digënté Sénégal ak ñi di wa NN yene kay bi né ci bloc teranga bakal lu jëm ci wal taxaway ba lolé fi mu tol ni den bir ma ñi nga ci gëna bay xel le point info quotidien yene kay mom ma nga ci tagat yaram ga Patrick Vieira mi nga xamné kay jamono no jidé ma ngay dékk fi mu fekk ba fessel na appel listam nik deb walu mbëkk mi di migration irrégulière yene kay bi le point ma nga xey du no xibaar en tol ci témer juroom ñaar ci ño xamne kon jamono no jide ci waxin Dakar yi fofé dañ leen wallo yene kay bi xey du ko netale batay leneen lu suñu natangu le soleil del sino no ci Basque Casamance caravane le dekk wa tuddu yene kay bi ne benen île bo xamne kon lu ci bari rek denc nako ci walu ko tarikh suñu natangu xey def geustu bu yaatu bu ma ngi ñukoy fessel suba tel quotidien yene kay équipe nationale ba ak Patrick Vieira mi nga xamne nak mom day ma ngay ar tuddi xamne rek ne lu jëm ci walu ko liggey bi nga xamne kon mom lañ ko denk day dana ci def lepp lu mu man ngir rek lu jëm ci walu kan dam yi nga xamne ko ñu ko ci sentu ñu man ko ci am suñu natango yi batay xédil soirter le Dakar wa quotidien yene kay ma nga ci yaakar teranga ja ak lu jëm ci walu ko boole bi nga xamne kon nam def nonu ko ci suñu natango yi nak jamono ji de ñaari wax waxe yi nga xamne kon ñu ko ci def Senegal dan kay yene kay bi ne ma ngay wedd ne nak ak taxat taxat mom amul ci mbir mi ben yor suñu natango yi batay ñanga ci ke duggu ak lu jëm ci walu or ba nga xamne kon ñu ko ci def l'info quotidien yene kay Patrick Vieira ak ay deug mi nga xamne kon waxnako rawatina tan gi nga xamne kon tan nako ay football katam waye tan yene ju amnako ci reme yene kay bi xey di ca lere sunu natango xey del sar ci lu jëm ci walu ka tané ba ak liste ba nakal te de l'evidence quotidien yene kay mom batay del sina ci lu soxal walu ko mbirum ma jambal jagne yene kay bi ne tata kay bi lankal na Mohamed Diagne gi nga xamne kon lam bi mu bëggoñu tek ko koy futax GBC ak ñi di mouvement bi nga xamne kon ñu ngi tuddé seen bop émergence ak citoyenneté dem nañu dolel jil wa kiray sunu natango yi xey di fessel lu jëm ci walu natal ba grand panel quotidien yene kay ma nga ci mbirum rox ak ñom andal yene kay bi na artekat ba bawu ci kenn ci nga xamne kon ñom lañ ci tuddu ñom ñepp tek na lay daan suñu natango yi ne ay pen yo xamne kon 10 na gan liko tambalé ben ba juroom ben wër en relief quotidien yene kay ma nga ci Paris ñaarelu édition forum d'exposition bi nga xamne kon mora couture lañ ko tuddé bay mor ñang yene kay bi ne lu jëm ci walu ko fessel taxwayam ci walu Sénégal yene kay bi ne ma ngay wone xérenté fam fofu li ci Paris la France suñu natango yi l'observateur ñoom del sa nañu ci birum Aziz Dabala Boubacar Gano yene kay bi ne nabulé ak ñamo andal bla ñoy yag dara da nañu xam fa lañ ci mujjé tribune quotidien yene kay mom ma nga ci lu jëm ci walu coupure courant yi nga xamné kon suñu tol ni askanu ñu ci bari de ñing ci jaax ci son nañ ci lool côté quotidien tribune di xam la rek ne jamono ji Sénégal yi kay jaax le nañu lool lan mo nekk ci ginnaw coupure yoy deug deug ak ci biir Dakar ko biir rew mi yene kay bi xey samp ci Abdoulaye Senelek mi nga xam nak yene kay bi ne def na ci ciel ken xamul fan la ci taxawé suñu natango ne jamono ji nak warnu ci indi ay leral ci tangor yi nga xamné kon doomi Sénégal yi ngi ci ak coupure yi nga xamné kon jamono ji de am nañ ci ay jafé jafé la dépêche quotidien yene kay yakar teranga ja nga xamné kon jamono ji ciobar na ci lol ministère bi yoré walum pétrole bi ma ngay wéddi way tam di yëkëti ay cadeau suñu natango xey fessel Abdourahmane Diouf ak taxaway bu def nako ci mbir mu mel source ak quotidien yene kay ma nga ca lu jëm ci équipe nationale bi nga xamné nak jamono ji mi ngi wajal lu jëm ci éliminatoire yi nga xamné kon mo ji walu coupe d'Afrique ba suñu natango yi ñaar ko juroom ñent ci bal kat la Patrick Vieira jël juroom ñet ñoo xamné kon ñu ci yes lañ yene kay bi ne wala nañu ci ki xam kon momo di capitaine ba Kalidou Koulibaly yene kay bi xey del soit ci walu ko liste ba ak nakala te de ñetti témèr ak juroom ben jigen ñoo xamné kon tagger nañ leen ci walu ko financement fofu la ci dara yene kay bi ne lu tol ci ñent témèr rek juroom fuk ci ay bon d'instruction yo xamné kon ubbil nañ ko ay élève yo xamné ay jirim lañu fofé ci département bu Linguère Idrissa Samb mo fa jaar yeen la yene kay bi xey fessel sul natangoy libération ñom ñanga ci lu jëm ci walu ko Sénégal gi nga xamné nak jamono ji dey lu jëm ci walu ko mbëkk mi am nañ ci ñott lool ci ñen ño xamné kon ay def ko te ñaato fa ñu suuf go xamné kon ñen ci ay njaboot yu fi mu toll ni lay danaka ñi ngi ci ay jafé jafé deugental fofu la ci Maroc yene kay bi xey fessel ci liste bu yaatu bu kenn ku ci nekk ya ngay netali sa njaboot ak ñi xamné kon jamono ji ñoo ñe ñang koy dund fofu xam kon momo di ci kasso Maroc ya yene kay bi xey fessel ci ay Natal Vox Populi quotidien yene kay bo tay ma nga ci Vieira ak rewum Sénégal rawatina ci walu football bi tan gi nga xamné kon tan nako ca néna day tan gi xolam mo tan waye ñew fi ngir wutub xaaliss sunu natango yi xey del soir ci walu conférence de presse bu amal na nonu ko ca Sadio Mane yene kay bi né nam liste ba day bokku ca waye tam ci dikal lu Koulibaly bokku na ca yene kay bi xey del soir ci lu jëm ci walu liste ba akal nan ci fessel le verdict quotidien yene kay ma nga ci Jeudi Dakar 2026 place de l'indépendance du Rome milliard yu Ilimani Diori ji waxon ne fi mu toll ni day joxe nan ko waye liggey ba yene kay bi né def na sanke geustu sanke ba danaka bu don temer juroom ñatt fuké afara toll way bu fi mu tolli téré won ay laaj yo xamné kon sampo da ci sunna tango yi xey feussal ci app natal dakar times quotidien yene kay mom ma nga ci yusu ndour mi nga xamné ma ngay wajal bercy yene kay bi ne ren ji wa guiné lañu ko fasiyene dara jale sunna tango yi xey feussal ki di bawuri bi ilmani jeri ni guiné ak yusu ndour sa foté go xamné kon ñanga ci listu patrick vieira ba rew sport ci la xey di no xibar né no kay listom bu ñëk ba ki xam ko momadi sadio mané dafa gañu motax bokku ci parti 6 crepe diata jacobs ken gisulen ci dañ leena fatte yene kay bi tribune sport batay manga ci xey di xibar ne kay liste bu ñeuk bi entraîneur bu yes bi patrick vieira sadio mané parti 6 crepe diata dañ leen ci fatte juroom ñet ñu yes yo xamne kon duggu nañu ci keuru gaynde yi yene kay bi xey fessel natal ba tribune quotidien delsi ak ñun batay ci lu soxal walu ko mbeuk mi ak lu toll ci témer ak juroom ñaar tay migrant yu yene kay bi xey doon xibar nañu walu nañu leen ci waar xe dakar ya mbokk yi ni kay ngo dig dig lu insha
5: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
4: parce ambay
2: mbokk yi ñu santati leen gërëm leen li kon moy li fi roosoon ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci abdou kay bek machine bi naskan wi ci deglu bi UKBFM 103.5 mbokk yi laata ñuy taggo ñu fatali leen li ci gëna na fess
5: groupe de communication
6: université cheikh ahmadou bamba
2: le gëna na fess ci xibaar yi bokk na ci nawet bek jafé jafé afé ñu koy dund rawaté na tali yu yaq yi suuf sa xamne kon mo ci nekk tam idil galankor ñu koy jëfëndiko mustapha ndiaye am na ñu ci jota waxtanal def ngeen leen téw ci bi jotaay xibaar yi nañu bataay ak yeneen jeexetal yu amna ko ci ñu ci bari ci ay njabo danaka seen keuy ji ñu amon lu ci bari ndox ma yaq na ko rawaté na fofu la ci yoonu daru rahman tax naka ki di aram sek doon kenn ci ñom ne nak jot na sekk ñu gën leena taxu jot ngeen tew lam ci jota fessel ci bi jotaay xibaar yi liggey bu touba ci kanam mom lay ama rawati na jolam assainissement bi fofu ci daara ju kawé je kilifa yi di gëna wër soñé gi serigne cheikh mbacké mom serigne abdou khadir yëkëti ay kaad di soñé jot ngeen ko tewlu ci bi jotaay xibaar yi wax nañu batay ci lu soxal ñaarelu fan bu touba mbacké santé ñu koy amal consultation médicale gratuite tay jibeul ni kilifa yu tew fofu ci daara nay bokk na ci ñom honorable ahmadou lo mom momé yëkëti ay kaad du gëna soñé ki lifay ñu gëna baye xel ci walu mu fajj mi rawte nak ministère bi yor walu wun mel jot ngeen tewlu kaade dekk na ko mustapha ndiaye mu ñu tewul ci jotaay bu ni mel dem nañu fofu le ci ndiarem go gëna préfet na mu ko digge won jëfé na ko mu doon lu jëm ci walu ko ñu gi nekk ci bedd ye ku tek fo ta tek ñu jëlelu fa demb nak le xey and ak tak tere jot ngeen tewlu kaddu yëkëti nañ ko ci bi jotaay xibaar yi dem nañu fofu ci bitim rew ginaaw madrid demb tay ci serigne mam mor bakkeu cha mamadou mo to da ngat gu mo kay la fofu ci rew espagne tay ji ñanga ci alma da mayaruk cheikh amar ma ci joxay ba jotna joko mom en direct jot ngeen tawlo ci joxa leral li ci yene kay mbokki mo ko mal jotay bi ñu sante gërem mbolé ñandan ak ñun ci 103.5 di téméré ke ñatt yu togb ju roo FM bi internet bi ñatt bu v.sunfm.com youtube ukap tv live yeren xibaar inshallah rabbi gudd lay doon 20h mohammed mustapha ndiaye ngeen ci fasiyene andal abdullah sall moko ci fasiyene gungé sante ñepp gërem ñepp di ñaanal ñepp jamm diko ñaanal suñu bop pour law mom jamm te ku mu jamal nga jam yalla defa kenn lu jam jere ngeen defati mbokki programme bi day wéndi légui waxtan serigne sambay

0: agi mat ñaar naka waara am na ñaar naka yo xamne dafa bok ci muxtar mu taksan bok ci muxtar ci te tusba nga xamne kon taksan balay neppama jeex muxtar ak dawul yom jant bi bëgga sox tusbar itam non kon waxtu bokku ci julit yo yene fay de da ngay yene jox waye nak bu fekke na jant bi sona tusbar mu ngi soga jeex taksan jeex na bokku julit log dootu yene jox da ngay tax yene fay ndax waxtu wa ngi soga jeex nata nonu timis muxtar mu ngi tambale ci digënté bi nga xamé né nodd nañu nga fa ci safé la dem ci wanak ni japp solti mbubbu kabar julli ba seul may muxtarum tak timis jeexna manam limu gëna sopp ci dina xamné bo ci julle gëna am ngeerum digënté bobu la jeexé waye la ci nek nga xamné bo ci dé julli du doom ak fay da waxtu bi jeexagul du doom do na nga may tay da ngay ñëné jox bay mbey mom bu mo geexan ba fa def geey tam nak ko xamné né waxtu julli jox fofu dañu tet bu ko leene dindi du ko yakal dara dara du ko ci tek te julit ñep duñu maati won ci lolu waye julit ñi am na ndar yu bari leen dal te ñaka maati koy waral ñi di ko def ba ñi ko ni ko dul def ñi koy def dal du ñoo boole ndax ñi ko ñëw di def waye lu war la mo wara am bu ko leere na du ko lor dara lu mu japp daf ko wara bayyi julit war gum koy lor nak mi ngi aji ci nak la yakallifullahu nafsan illa wusaha jami la ñu fofu ngum am ñu xamne seen ngum aduna ci donte dañ leen di tax seen platit xawu ñu dindi ñu ñet ñeul kon kan ku ci nak am na lor ji fo xamne fala ci sakka kan mëna yam seen ngum fi la may fofu ngay yam lo ci wañ nak yalla xamna ko bo gi te di ne yalla kum la yon ñeena ndax tam ci nit ci luddul ñu man waye li nga man lepp bo ci wañe bën bën ku sa té ko ndan kon li nga man lepp nang ko def loolu la yalla sant ka yi nak dafa bari ci mul envisage ñepp expliquer ko waye du nit bi nga xamne li dafaaru yalla yalla ñu ko
1: tax ñu ko xamne ko
2: bon té
1: li la wax ko ñu
2: ñepp
1: na def ben ko ko ci am mo la xam dama len koy gara rek mbiru diine rawat ne mbiru julli am ne delicate bu ti nek bo xamne laaj ne ikewo am dama tru ko bu len nexe di len mene am ay classe wala break lo xamne man nañ len yo bi le def na ba ko di mo len dañ ci yo ak se guñ temple la ni ci gis waye yombul ni defal ndax njumte yi nagn koy laqarte fenn ku fi nek ci fa prière yi bamuy jeex ci temple bi fam yam ni ci nek am nañ ko wara defare te dañ koy laaj ëndek koor non ak bëpp ci la dina ni mo di te ni ni ni ni waaw ko defé man ñu leen mu tay ñu leen di jangal soit gratuitement soit odik bo xamné dañ ci jëndé ay crèk li rek bi leen jangal yoyu na avantage ci bari da ngeen di mëna faire igi ngeen di mëna xamné seen diiné
2: jar nako
1: wa nga jenn bi mo di dañu ndax ci jangu kenn mëna ko ñaanu ko jënd wala dé waaw ko jël ci ndara da ci ñu la jël ci ndara mom soxla wul di wax laaj la bo xamne tontu ñu ko daana ko téméré yoon ñepp ñu ko mëna jël ñu ci dundal ñu ko mëna jël ñu ci déma borom sallallahu alayhi wasallam neena ñew ci bir bammel mu mel nek ci soox ci jël da xey bopam jeex na ñeugat dudul ci ko soxali walit ñew ci bammel ñeugat dudul ci ko ñaan neneen temere hadith ak temere xew xew dom adama bako yalla sakke dinañ ko ci bor dom adama muy dom adama le wek mbirum ni ci ak ci dom adama nit lepp lu mu am ci nit lako jele nepp lu mu am ci morom nit tam lako jele bamu dido ni lako far rew ni ko sang ko nit ko tuddu nit koy feral nit koy sang nit koy wat nit koy defal nepp nit koy jangal lum xam gisul yalla degul yalla nepp lum xam ci yalla namuy jamo alquran nepp ni da ko fay xamal kon nit mënul jëriñ morom.

agwajai waya law mi daldi di daldi mayasi mu daldi ko jël seitan merna kero ngir may gaya law mi daldi di daldi mayasi mu daldi ko jël seitan merna kero ngir may gaya law ñu daldi di daldi mayasi mu daldi ko jël seitan merna kero ngir may gaya law seitan ñu na kero sappu ku nit ku taxaw digin janaatin du amrin nil na yalla banno na jaar ni bare njambar bare kwalaw salma digini seyat ndaw njonde yalla iblis ko rajon nasim rokko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo ma yalla asim defal nako ngan go xamne ben masu go gis no ko degul ko fil hurba ni yalla Kemeri na galarei, kemeri jumbo.

ukadaram chalgoba lemiyere adanana yahna sangargo sangargo chanaye amuchara pudujide chitani maguso mayana abdul mutalli begalwa mak ay fani fan ci xeti ñam ay na ko bayana giru quraysin banno maxuma ñepp di way ngir sant yalla ci abdullahi yalla kërala la be bu ñu wax daani yalla defu ñam dem toke ñam wal ñu yet wa mak yalla kërala la be bu ñu wax daani yalla defu ñam dem toke ñam wal ñu yet wa mak yalla ñu bi ñam bay fexé mos ñam ba wax ci lu bir ñam ba ne len fofa dañ ma toke yalla kërok la xar baaxi yonen tambule na saxal fexem yoodi ba tay duñ ci lu yalla li tax ñu tudde rasulullah fi ci harab im sabil hayni fil marwi yalla li tax ñu tudde rasulullah fi ci harab im sabil hayni fil marwi yalla kare ndi war maam ismaeel xarma taxaw mo del ci ñew ki abdullah yalla lu yalla def lo ko bañ asal danam rum dogol soko de yeen xamna do la lu yalla def lo ko bañ asal danam rum dogol soko de yeen xamna do la wa tarin nadar yal mustafa karaman daran biar bi sasim min ka yalla wa salli an nabiy tasrimin halaybi warawi rohabi rayan yalla deglul makhla ba baye mustafa ba ame ken nit ya ci quraysin siwna yalla deglul makhla ba baye mustafa ba ame ken nit ya ci quraysin siwna yalla yew yep dog diko xemem makata ke yaman wa samaguma abwasin yalla hindu wa salma wa layla shifna wa sharab khayran di neexal ci abdullah yalla mu deg len dal di dem baytul muqaddas ngir fexem digeena ta jom yusuf yalla ngir makka da nañ ko wobis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga ak sempal ga yalla ngir makka da nañ ko wobis na ko yusuf far ngir dal dag leer ga sempal ga yalla kayonu sab lako wax bin bay aminatin gis muy dabante ak hayo bab la bayalla mu rendi labbe ba dor mbolo ma dak ñu daw mu don gannaaye jo wa ma kayalla kërok la wax bin gis ak soxnaam sa bara duwa ñu may ko aminatin lillahi yalla lisanu hal dali wax boge ci la ñu ko bismi rabbil wara maylen ko yalla bakhin min fatatin wa hi aminatin um rasuli abil batul yalla bakhin min fatatin wa hi tayratun tuba liman habbaha lillahi yalla bakhin min fatatin wa hi tayratun tuba liman habbaha lillahi yalla kelo la daldi ragna dem makka tagwa wo bay ak ngay jël ak bokkam yalla abdul mutalib wo war yu ma ñepp ñu dem ci reew yapta ngir ñaanal ko yalla ñu fa bi reey bay ba ak maama me jox ko musul mbolo ma sen ku ko leer gay dolle yalla ñu dem ci ak bokki wax bin bay aminatun ak baratun may jël ak wareew ma yalla besum dagaan ba abo talib la bay ba digal ma xut bu mbolo ma tok tay sante yalla bayam nangul ko kero jibril wax na ca kaw di xut bu jëm asama ñuy deg yalla wa jadratil umta ajawa aras disambar

0: to be Zantel Bidou.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
1: fi ci Touba ndam.
3: Mbokk yi Mustapha Gissemi dekk Mboussobe arrêt taxi ya dafa yegle ne dafa reer la ñaari xar xar mu jigen mu wex mo and ak domam ju gor ju wex dom bu gor bi nak biñ foxe bi jeni yagul ming ko reer le aljuma ji ñu genn mom Mustapha Gissé wala Mustapha Kassé ming sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga xaram mom rek nga wo ko ci 76 652 46 47 76 652 46 57 47 wala 76 390 07 67. Mbokk yi Mustapha Kassemi dafa yegg ne dafa reeral ñaari xar xar mu jigen mu and ak domam ju gor ñoo ñaar ñepp na xari wex lañ Mustapha Kassemi ma nga dëkk ci Mboussobe arrêt taxi ya muy sakku ci mbokk yi képp ko xamne rek gis nga xaram mom xanda xar mu jigen la and ak domam ci nga wo ko ci 76 652 46 47 76 652 46 47 wala 76 390 07 67 76 390 07 67 xar mu ndaw bi nak biñ foxe bi jeni yagut ci aljuma jël ko reeral jere ngeen jef
4: yalla bu urbanaw na sa jef yana na mu banaw na sa jef rekh ban banaw na sa jef sona jara jarama sono jaara ya bibal dafa do man jeexal xewal no dun jeexal ya no tax di xabaabal sono jaara ya teela am gërem mi chamam taala sang me teela raw kala yalla ni gërem naala sono jaara ya teela am gërem mi chamam taala sang me teela raw kala yalla ni gërem naala am nga nooru jalaala Anga nooru jamala sona jara jarama ya borami maqama jamine pudo jama jakaye puyay dama jakangi ni nagar magalam yi gine gazar ñepp ñewtu baana jasar
2: lampu
4: ni gagn bugu de ñu ne ragn kadiye puler nañ fo taxaw mune yañ nangi ñaan ci sa barke fanu guddu ak barke ak jabot gu am barke ak tako ki ki ak fekke bismillahi jegaluleen ma jegalune teleteleen xarbaaxi mbir ma bacceen gisunu maam baadi ida ma zante yàlla ak rasul Yazanta gadi muradul barmi legge ba musol yazanta mam badi iza

0: yara mama masse ma veru nen dege gine xna waji nan ci farwel yara mam yara ma veru porhan na ho de yo ngi detam ma jorahan dana detam nañu banan ba mandi yaay mbambul antam no xajul ci xandi ñe pang mo sable ge ba sanu foto foto ko na taaje malum yaw yeewi de amna penku to ba tan ya kal nga wa yeeri yo bayo fujore may dal ya may nga baye ndande dibandin di diyana sokhna lañu ya don sokhna danan ngeum galam bi doomi sokhna digeñi sokhna lañu ya don sokhna danan ngeum galam bi doomi sokhna mo tax digeñi seen doom na meng girela ga seen yow so doom na seen mo tax digeñi yeb seen doom bi qadam ni gonté kay xey yow so doom di yaram mo tax ligéen ni seen doom di qadam di gonté kay xey yow so doom di yaram ya tax jigéen ñepp seen doom seex budul ko nak yow no nga dam bay so takal la jigéen ni bu sabay xawna ara mel na la yalla bi ali takal la jigéen ni bu sabay xawna ara mel na la yalla bi ali di tuddu jani dom di tuddu bambam aram na ngir mom rek atan yendo yow ya di bu sabeli nyako changay ndek nga jox sangon jox nay gay ya tax jigen ni sen dom dem ya tax jigen ni ñepp ya tax jigen ni damaso ay malfa ni sali aw za bunu to nu gelba ya tax jigen ni damaso ay malfa ni soli awza bunu so am jaar fa jigen ni dañ da gar du wonday sotte gor ni ci baxa ñoy rof ropi ya sutral awre din di jote mbake nga men na ndar jaba ngay juuti lam fa gete ndar ka am ci ndoni ngon go ko waatu ba ga de ci ndoni lam ba ga de ndar jam ci ndoni ngon go ko waatu ba ga de ci ndoni yaara mam jaara ko ham jaara ma ya tawal so do ma re ga ma yaara mam jaara ko ma ka ma ya kawal jaara bi du qiyama yaara mam jaara ko ay karma ya kawal so do ma fi ya lu ba yaara mam jaara ku fa ajo ya kawal so do ba chu na ajo yaara mam jaara ko mi da ya kawal so do ma am mi da yaara mam jaara ko am tay june ya gar da do am jommal gile yaara mam jaara char bul gile joxna ala jup kay rabe di yewu jom ga jubal te japp yow te gile te jang te joxa bale ay jolli te gi koy may bagalim amoneen jigen yu bon naka amon yaroneen dawla jew do janni dawla jey do jeyu do jaayo ko jaay ci jey ya soobu yoonu jannata nayini kororoy jam jaara ma jeyini taraaji taxna baragal nga yalla rafet rafen jor to taxam nga yilla rewo reyo reero nenaala dali do rummi do ramaaj bu sabali amon nga fayda amon nga fulla ci amu fit am fitna yalla falla baranga am nga kerta am kama am nga ngaram yow yaay borom maqama amo kanyan dore di won am bali do dox di kakanto ko fit wale marse yi ko wadali tuti laglen ko mami soxna fa di tuti mam samba maryama ma da daw tiem lef am dal liman jaara mo ka tali non na bagan yi won fi soxna jaara moy reer kay bepp do nga dara mande ma mustede ci dañ daro daan moy naanam kay jaay dañ ko jeetan masul fiis masul dox di bodde masul di wex wex lo ko dox di bodde daaw weran ci ko lo motax selangul bur nga koy jur mbolde koy laay ma am sari ma mar mom jaawal mbolde di daam lay moy baara da nga ala nga ma njabot le sherbi motax nga jur jambar yi melne gayne daaw lo songante ka dox di daane ak defante taxna am ci nga jaajef ya selang lu bu ya tax bani seral gura ka bu ci seral ci aljana nawul ni nalay murti asado mu wadani na nga jaratul ilaya maryama mo ze duru mak bilaya wadani na la jaratul ilay maryama mo ze duru mak bilaya umu khalifatu rasulullah muhammadin walada abdullah ma mu awliya aw ay am galu kena hinun billahi ma am jarane alhamdulillah maryama bokti mu qinat lay sadu amagal ku jan modonu ahmadu abib lay mama tejis amin wahilay lay tondo maryama umu isa sayyidatu nisaa wa ngasiila modon ila majru awlay modon musa kalamu lay modon hibrama qalil lay modon hadama shabiu lay aliman tat ay tat ni jahon majlum beki lañu jahon ni amadlum beki marhaba wa sidina ahmad al maki marhaba umu ahmad al alay sama marhaba ukhtu ahmad al musabe kuma jarta amna tuubi banayal señam su mustado ca duñ ko ñaawal mu ci abu ko soru jire wi salum ca joxi tak ma kayr fulayam ya baaxu turbu do ca baaxu askan yag nañu siare ngeen di yonel ya rabbi tu juddu ca baaxi wajur ko xañ ci sey ci di du gudul ngor maam ya gadaaya yade ak to ara diine goleen te jibo lam to mu ci abu leena ni bi ci wilaya ma alquran ma xam xam wilaya daw ni fu kale ndi waliyu ni ay sharif la ñoy doone haliyu ba ma ana ma li sama na ya jante cenk jamaa ma ci de ma ma and a leer gi ba mu so de so xi makke raat jaas kan wadi makke makke jante be bi ank na la la ni daayna bi di asuna so xi len bar fi ay ñaw tam su mo di duana janta gi yar nga yow jaru la am ni saal de fess ya yar nga sembel bari ron ci to saan ni di ko je ken na ba marke lay ni appu di ba sa say ko joxi ya di sheikh bi sheikh balul bu dori ya di wer weri kun mun baqila ya ay da kum dore fi du akhiru dara jam nga gori umul masakin e de xam miskin ya abul yatin ya ay kenu jini ma kambake ya isam sidine ndal nga jamu ak bawal ak siin digal nga chalalu abibullah man bala haytha yeru gan bilay ya do ba kep ku se to ji makke bune gine yalla debal ko barke wa makke sa nyankar makke beri leer nga len ñepangi dox duwar wa makke sa nyankar makke beri leeram gele neppange dox di war dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajo ak jaamu dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajo ak jaamu nyaata falo nge don borom mi daara amu ñu won ku melne doomu jaara nyaaran falo nge don borom mi daara amu ñu won ku melne doomu jaara ma ani da ba ki zarin jaxal gelu ma lim lim bax du tax ma jaxal mali be ba ki zarin jaxal gelu ma lim lim bax du tax ma jaxal sharin ma ma jaay ma gam ci sahir te mo ko ci xal jabal ko qadir dabar na ma te sanj sam toj ma sare taw ya yon dirina al bezere cheikh rafati doyna khalifa bamba ko ci xal ay maramam ci ebo su bamba yon musa mudim arona yon wa ci cheikh ya usareena cheikh anta bamba kama yon ibal mo ko joxon daru salamatan burugi la ko defon mi dale ko baga songol mo am ko barla daane rakam tan yaabo broni ki imam bamba ko ci xal gel def ko imam su ba ci gena ngi no di on jakka te du gude muy na bila iraka ya rakam ye siar jaro balla jaro mama ta hon daw yu da waxi biro kay nga ci xal be bal fa ja xal ci ina be ndaro ma so ngi ko ta xal cheikh abdou makke tan al jorel no soy wa mali fala na dural ya lam nga ak kam ya ak taram ba amu ci amba ke bu serin do cadel serin ma sama ma ke jaar ma bamba ko ci xal yalla yokkan ma ya lam nga ak kam ya ak taram ba an yet ci ali ni ro fi ak bamba cadel serin ahmed ndu ndu amba ke mo ka debar so ko ju anu barke mo da andel mulki ak ci jaari an yu bele tuba de may ñaan ya serin muhammadu kare li fofti bamba ko ci xal muy bangi nambal di sogna ciuran sogna bugaat ak fofti jambalon bu don ci fuy ndandi cheikh balla jor men ci li saasal ñakay sukkal diko dawal di amal bu den ci len turam xalul le joram mu amanu gandawal xamul chamoyam serin mamar kuna mu amu fulla bamba ko may may du tukki ci alla ak cheikh lawon bu ban ku on terbiya ca def param tawi ca ban ko tarqiya ibra bare ca na ma ke bare banda ngi ci xale de bi yere jagle gareen bu ri alam bar ma boole ci xoya du war ak dine rana doole ibra bare ca na ma ke bare serin ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de far xolam bi serin ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de wal xolam ba abdi akhlo am do bon ke te jamba tuwe de la nya ka do bon ce ganar ure bare ce no ma ke be bamba ngi len te xale fi li ngere ngala ngala han bo ya la mer ma bor ce ga de la dine era na dale sering amar mbake a sering amar bal mo len defal ñepp ngul len may bal ahmed jodi mbake abdou qadir sering mama ahmed sering bamba gere rakam sering makke sering sayido mune fule ana gana am tawidu sering mamar yebo sering balle je mo lan jabar fi xal sey madu je yalla gore xam xam mu re moy ci andam ci mam sering makke ci do mamaram jabar nga wa makke de far mu soobe bayari akere le re ni jo jabar nga makke de far mu soobe bayare askeni le re mi jodo ndaw si ni taro na dana si mbake mbate muso be ndax ma am fa barke ala ji mbake bu lo ku di ne ya ko de bar ya tax mu dem kel sen am te ala ay na ma ka dem na di la bala to ba kay ba raw ne di ne an tahto am te da ka wa ho ma te di bala sang sang di ne lo mi na yaara ke minna sering masamba ko ci janol mu shama ndaay jeex bamba debbe ma akhla li ma def li ndabar ci jamu digante saalum ak bawal ak jamu cheikh bamba bam taale nak baleri joli mo xamne ko wali def da wali cheikh bamba bam taale baleri joli mo xamne ko wali def da an wali mu dal taal cheikh ibe lamp yoni mu dal jeeti ndar li ndi boonu wa mudala gete ndar indi bulan cheikh rabal mude bu ko te gale ngir ay mayam mude ko tu dale te xam na kat ken mude ko kay faale mama ka faale re mi da kay faale rakam serigne charival mo sel serigne mamangole demam ga sel ma samba bal ma ken dawul faale mamba ka bala mudiam di bawal di yaale cheikhon bal ma debu ko kay faale mamba ka bala tay badal kay faale ma silla bal mor mo ma silla bal mon musi ko kay faale ma silla bal ma won ba bay ci faaleel mor jojo bal bamba taxan ñu xam leen cheikh yara bal cheikh bara bal cheikh mar bal mo len jabar jabar serigne ousmane bal cheikh mar bal khayay serigne majare bal mo tax bawal di len ciara di yaal cheikh ngada bal xamna serigne mamar bal cheikh lambe xoli bamba bal cheikh mar jom sa bal khawani bal daya khalifatu ta am nga ala mo tala bal bejil bal adan bal ali bal ahmed abdullah bal sen lexe yalla na len farimi dole baaye bi joro ci tawbatu walin bal chamad asan ci ahmed asan mud abd bal serim adan bal madul ko buru ko nak bamay jole dal serim barakan bal serim mamur bal wa saw jand xamna fiil lahwal cheikh madu fal jada mamal marem fal jumaay ngir beul xamna fiil lahwal cheikh masair fal ababakar zar cheikh abdul khadir fal ate hole nal cheikh madu fal ganar serigne masmoum serigne mouta fal cheikh modu fal langar adidou moyal serigne ousseyn fal serigne isa fal Cheikh Modou Fall Sadio Serigne Adan Fall Cheikh Ibrahim Yadin Fall Serigne Mamou Fall Cheikh Ibrahim Fall Mbogen Kou Bamba Kayal Yara Cheikh Bamba Defa
1: Yene ngi diglu
2: UKAB FM la radio citoyenne 103.5
1: Dikanam Todi Kibari
3: UKAB FM 103.5
4: Kiba, ti UKBFM 103.5.

0: dënd ak njaay mengalu ko ak li nga xamante ni moom mooy gëm-gëm ak dëkk bu sell bi. Loolee lañu maam Ndiara Seck di stagiaire defal ab reportage ñu teewlu ko.
1: Rëb sell bii di Touba bokk na ci dëkk yi gën a yëngu ci wàllum jënd njaay, waaye nag jaaykat yi yemuñu rek ci wutum koppar. Dañuy jéema dëppoo ak njàngale mi fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi ci ay jikko ngir mën a jëflanteeg seeni client ci anam yu mu gën a rafete.
2: Ñaar bi nga xam ne moom nga war a seq ak moom la nga koy wax muy pas-pas ak loo man la ngay jaay la nga koy bagaas yi nga koy jaay muy bagaas yoo xam ne yu baax lay doon boo ko jaay xolam sedd bu ëllëgee mu sawar a del si. Dañuy wax nag bayre si njaay bayre moom man ma ko mën a xamee moo di fexe boo ko digaaleel ak moom xolam sedd.
3: Bëggee moom na ni muy demee daanaka lépp liñ ci séntu mooy que lu lew. Parce que client dana demee yow noo xam si ne lu métti rek am na yoo xam si ne doo ko mën a teg ndaxte li mu lay jural si te danañ ci liggéey loo xam si ne wax dëgg yàlla keneen ku ko gisit danañ ci am. Touba moom ku ko dëgg nga xam ne rek dëkk bu islam la dëkk bu yërmal na la ba tax na kon ku fi ñëw ku ne lépp luy kon yërmal na rek war na xam naam. Kon su ma ñëwee Touba ngir oyofal ci location kon su ma ñëwee ci jaay bi tamit war na ma ci mën a boole ak oyofal ci client yi.
1: Jaaykat yooyee nag diñ gën a ñaaxaat yi ci wàllu doylu ak it yéen te jàmm seen biir.
2: Doylu moom des koy wax waaye nag nit ki la ngay am mu doy la si yow lay doon ndax adduna du doy waaye du doy dëkk. Doylu moo dikk sànq daan wax ne lu doy dikk doylu moo dikk tey boo amoon sa junni wala nga am sa téeméer doo ñëwee ba borom junni ba. Moom kenn ku ne ka nga nekkal di jaayandool moom la nga amut mën ko wax ne ko man amuma ko demal kii am ko waaye ñàkk yeneente ji day indi. Ak noonu.
4: Def ji lu baax moom moo mel noonu lu baax moom boo ko dee def doo ko rëcc waaw ba tax na rek boo xoolee nit ki nga mën a am ci moom di ko defal lu baax suñ borom di la ko fay dañ ciy gën a jëm kanam waaw loolu lépp boo gisee ci jàppalante la rek. Ndax Touba boo ko xoolee nga ne yow boo fi nekkee commerçant boo yendoo ci marché bi bu la neexee doo jënd añ ndékk rek ngay jënd kon nag yërmande jooju am Touba bu client bi ñëwee si yow war nga xam mën a dawal si client bi. Waaw alhamdulilah loolu moom ñu ngi koy def bu baax a baax rawatina nag ndigalu suñ bi. Waaw loolu moom ñu koy jëfe bu baax a baax.
1: Jaaykat bi it di xamle ni muy jëndkat bi muy jaaykat bi ñoom ñaar ñëpp dañoo war a amalu njub ndax ku si nekk rek mën a wóolu sa morom ba jëflante ak moom.
2: Jub gi dafa am solo ndax commerçant bi nga xam ne mooy tam mooy jënd di jaay bu jubee bu demee marsoka moom fa mel ni marsokas mën a fa am mu bëgg si kam digaaleel ak moom waaye su demee client bi nga xam ne moom la digaalee ak moom moom bu moom commerce du ko mën a am. Saka saalika naka noonu it client bi nga xam ne mooy tam mooy jënd bagage commerçant bi bu ko xoolee mu jub dana ko mën a jox bagage.
3: Nit moom comportement ci lañ koy nawe te it waxam ak kàddoom ci lañ koy jàppee bu baax a baax ba lépp loo xam si ne wax na ko mu mingo loolu rek ba léegi leer mu ñëwaatee li mu bëggaat it day gën a jàppandi si moom.
4: Ku nekk rek boo xoolee comportement rek war na laa doy moom moom nga ci bagage bi ñu jox client bi tamit bu ñëwee si ñun bu ñu jëfandante ñun mu benn yoon ñaari yoon rek. Dañ koy xool mu doy ñu liggéey ak moom.
1: Jaaykat yi ci bërëb bu sell bii di Touba nag yemuñu rek si wàllum njaay ngir ami koppar waaye dañuy fexe ba nañuy jëflante ci seen biir ak nañuy jëflante ci seenu client doon si ay anam yu rafet te dëppoo ak njàngale mi fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi woon.
0: Jaajëfal ko moom moom mais nga xamante ni moom moo ñuy doon indil boobee reportage di soxna maam Ndiara Seck di stagiaire ci biir kër gi ñu wax ci liggéey bi nga xamante ni moom la Touba ca kanam di amal. Ñi nga xamante ni tamit ñoom ñooy kilifa yi ku ci mel ne Serigne Cheikh Mbacke Ibn Serigne Abdou Khadra Mbacke di ko rafetlu waaye it ma ngay soññee li nga xamante ni moom mooy 7000F yi nga xamante ni moom lañu sas kenn ku ci nekk dugal ci ab loxoom ngir mu mucc ayib ñu teewlu Serigne Cheikh Mbacke Ibn Serigne Abdou Khadra Mbacke kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko.
5: Mbootaay gi tudd Touba ci kanam di mbooloo moo xam ne dañoo àndandoo bëgg liggéeyal Serigne Touba te ki nga xam ne nii moo fi nekkal Serigne Touba jiite yoon bi ñu am ndigal ci moom bi ñu taxawal mbootaay gi dem ci seen boppit léeg-léeg ñu am seen bëgg-bëggu bopp loo xam ne seen xel ko bal ñu war koo def yëf bëgg koo defal Serigne bi buñ ci amee ndigal jëfe ko te loolu tubaarkàlla xam naa ci lu bari loo xam ne ñu ngi ci léeg-léeg it Serigne bi ci boppam ci coobare mooy leen di wool boppam sant leen bu liggéey kon doon ji wax ñu fi ci toll ñu am ndigal xam ne ni mag bii nekk ci Touba muy liggéey bopp la koy war a sottal di lim bu takku ndax mel na ni wax na.

0: war na mat 2 milliards liggéey la boo xam ne kon képp koo xam Serigne Touba sa bëgg la, bëgg-bëggam sa bëgg la. Te dëkk bii di bi mu koy sànc metti na lool lool lool, àll di mel rek mel na ko. Waaye ñi an moom ci boppam ak ñi àndoon noonu doon ñoo xam ne itam fu leen sëñ bi joxoñ rek ñu jëm fa, te wóolu ne fi mu leen di ne dañoon fa ak dañ ci àgg. Waaye am na ci lool sax ba mu leen koy misaal bis ni dëkk bi nar a mel ëllëg, jàppoon nañ ni loola su boobaa xanaa lool àjjana lay doon. Waaye loolu wërt mënam ci àdduna ba am na ku ci takk bi itam laaj ko ko muy sëñ Morku na ne ko Mbacke da nga yërëm ci sun coono bi di ñu defali lii wala lii day lu nara am nga din ko wax. Mu ne ko nii ma leen ko wax ni lay amee. Mu ne ko Mbacke gëm naa ko yow wër ma ne la wax dana. Waaye loola tey ji ku leen yeewoon rek ne leen Touba ñu nii tey ah defe naa dana yéeme lool ci ñu, te xam naa ne àgguñ fa fa sëriñ bi doon wax. Ah ok, kon nag loolu yi nga xam ne nag moom la sëriñ bi digle teg ko ci loxoy mbooloo mi tudd Touba ci kanam. Se man dama bokk ci ñi seere ci liggéey yu bari yuñ def yoo xam ne bañ koy def yàlla rek lañ ci wut ak sëriñ bi, ndax sëriñ bi moom ku wutul ci moom yàlla moom da soxla sabliki saa boo ci saxee rek xamal ne daa dëggu. Li nga koy defalit boo ci woyee amoon na kilifa bu mag bu fi taxawalanub liggéey kenn ci mbokkam yi mbokkal sëriñ bi ne lim tegtaloo ne sëriñ bi da ko gërëm ne mooy dox gi muy dox. Waaw looy defal Serigne Touba te andu ci du dox. Kon nag yéen it mën ngeen a rafet njort du bokkum ak karanu waa ji. Waaye nag mën naa xiyaas ci loolu ndax dina yonente beeg saaba yi xiyaas rek moo fi andi masale fiq yu bari ba lu ne ñu xam ne la ci yonente bëgg ak lam ciy bañ. Kon nag loolu mën nañ saa jàpp. Waaw kon nag loolu yi nag maa ngi jox ndigal ñi ma mooy ñi ma bokkal suñu Abdou Khadir doon tele ci ñu góor ak ñu jigéen nin andi woon liggéey bi ñu doon def ci di ko def ci ndigalul kilifa bu mag gi bim woote liggéey bi maa ji ak dëkk bi. Waaw noonee ma leen ci waxoon rek fii itam nan fexe ba jongante ma baaxul ndax loolu ak di andi àdduna. Waaye jongante ak sa bopp nag ku ne sañ na ko lii defoon naa ko daaw ren bu sobeel danaa def lu ko ku ne sañ na ko wax. Waaye bul ne nag la diw def danaa def lu ko loolu moom addun da ji daa dugg te addun lu mu dugg yàqu. Kon daal maa ngi soññ ñëpp nan ci góorgóorlu yaakaar naa ni 100,000 bopp bu ne nit. Kon yaakaar naa ne ñaar dërëm yi ngur ak 5,000 bañ ko doon xiyaas tey ji moo ëpp fuuf 100,000. Te ginnaaw nag bu ko ku ne defee ñu am liñ soxla. Kon nag yàpp naa ne bu ci kenn xeeb sa bopp, bu ci kenn xeebal yiwu fasal ci ku fi ndax aw yi loo def ci sarax yépp yéene ko ku fi nekkul da cay jot. Boo rawatine nag def addi defal naa ne yaakaar naa kenn doxul ba liggéey di Serigne Touba yi say kilifa yi ko fekkiwut nga di leen ci fasal. Lu ñu baax aw yiw moom du doy. Waaw kon nag maa ngi ci fas nañ ko yéenee jëfe te maa ngi jox ndigal nag képp ko yaakaar suñu Abdou Khadir ñu góorgóorlu ci te xam ne nag lii rek moo fi nekk. Waaw ndax lii nag jëfewut. Waaw yàlla na jàmbaram dimbale ba li Serigne bi bëgg lépp mu am ko.
1: Kooku ñu doon teewloo di ki nga xamante ni moom mooy Serigne Cheikh Mbacke Ibnu Serigne Abdou Khadir Mbacke, Serigne Mamoro Mbacke Ibnu Serigne Murtala Mbacke, amal ab tukki nemmeeku fa fecc ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fa nekk di coordonnateur Palma ak Mallorca. Kii di Serigne Cheikh Amar waxtaan na ak moom ci tukki boobu nga xamante ni Serigne Mamoro Mbacke amal na ko fa fecc Espagne. Ñu teewlu Talla Dien moom mooy coordonnateur bi.
2: Talla Dien bi nga xam ne moom vraiment moom mooy coordonnateur fii ci liggéey bi ci Espagne nga xam ne ñoo ànd ak moom ci boobu ak léegi njëriñal état bu Espagne bi dafa am solo Talla. Yow mi nga xam ne nag yaay ànd ak ñun defa nga jiitu ñu fi ñuy dalalee sëñ bi yaakaar naa ne étape bu am solo la ak dëkk yu am maanaa yoo xam ne sëriñ bi mënu fee ñàkk mën a jaar par Talla.
3: Waa ñu ngi lay siyaar a baax Serigne Cheikh ak sa taxawaay yi ngay taxawaay nga xam ne Espagne gépp rafet dañ sa taxawaay yi ni ko Cheikh Mamor Murtala rafetee la ba di la indi ci sa yar ak sa teggin xam-xam bi mën a jaxasoo ñëpp. Xam naa ñu ñëw ci li ngay wax ni muy liggéey bi nga xam ne liggéey góor yàlla di Cheikh Murtala Mbacke bu ko Serigne Touba jox liggéey bu yàlla jox Serigne Touba.

0: waye duñ ci sori serigne mam mor xamni fim ko yobbu manam bari na lol yaatu na lol di jëm jo xamni danaka fi ne man nañ ni moy xexal islam mom la ko wax dem ni ko da nga no jitu di marché les pack yi waye da nga non top ci ñu tam den ar mom rek ngay deg baat bu nakal islam mu taxaw xamna lol duñ ci sori waye dañ lay wax ci espagne manam mbekti biñ ci am doñ bour bi e manam taxawuna immigré yi taxawu bo xamni ci bëgg espagne bu bëgg immigré fi immigré am ni légui amul fenn waye nak l'islam ji ñëngu tënd ci taxaw ñun ñi fi nekk lepp lu way di yëngu ci salil islam yi jox nako bañ nak ba ab salam demb mom mi président bi par socialité bi nga xamni mom nekk sal bo xam da fay ñëw mom lañ ñu jox fi lañ doon siaré serigne bi té feyunu dara boole ko ndox maak lepp ñu jox nako wax kaddu rafet ci kanam serigne bi way waaw doyu ci yaatal nu ci dëkk bi nga xamni tay ji parti bi ñu am ak Sénégal yokku nako yokku bo xamni fi ne immigré Sénégal li fi dugg ci Sénégal yo xamni digënté état bi bes bi yokku na ci lo xamni ci ay ñenni pa comme xamna ñu Amérique bi dañu wara def 5 mois xex immigré yi manam set ñi nga xamni dañ leen di dello ñu nangu ci liggéey set ñeneen te fi mu daal gaaw profito ci mom maye ci kayit yo xamni 3 mois te sonalul kenn laaj contrat kayit ya nga genn bu baax mom nak jëm la jo xamni kuy taxaw l'islam ndax digënté Israël ak Palestine yi dafa def manifeste yabal ay nit degan nga ci sax ñu fi téy won jogé won Espagne dem fofu duñ yobbi lek ñu téy leen waye mom dafa signé and ak ñom ni l'islam ji la andal fofu parce que niñu def kenn bëggul ko tutal doom adam waye mu defaat ci lo am ci digënté Iran ak Américain légui mu génné basu Américain ben avion du fi départ ba ñom jëlé nañ leen ba yobbu ko France mu taxaw ci Américain def na ak ñom ñaari at yi xulo mom faalé wu leen moy doxal limi doxal lank la bi lank ba ben ni kenn joge sama rew di ray ay julit lolou tam moy rafet kon xamna ñu xat le cheikh ah waye na lim la wax ni tam palmag yi day ci eswar waye dem te eswar ci serigne touba manam dan nga deg bu jeuk kuy noplu fi ngay noplo waye dekk isra fo meuna dem ba ci sun president yi abdou amal na fi keur ne nak waye li fi serigne touba def manam ay hectare lañ fi jënd ngir jëm serigne touba nga xamne ñu teulatu ju noplu fi ci palma amna ñetti kër serigne touba ñaari kër serigne touba yu mag yo xam fay nañ ko bare benn biñ def ko école benen bi ñu def ko fo xamne dañ fay daayira waye am bo xamne nak manam rew adna sepp dañ fa mëna soxla julit yeb dañu soxla xamna ci kanam ñu gëna dir soat comme nim la ko waxe nong ci siar bi xamna ni six rek den fa dajé nek ci na waye xam nga ñoom itam dañu soñu serigne bi dañuy bayyi ba serigne bi matal ndax lim ni andil dafa am ñariñ ak manam lepp dañ koy diglu safoko motax serigne bi manam feppé bëgg mu dem fa yeneen dëkk yëpp mais légui dañ koy organiser ñett ay par ñaar nak and waye minimum rek dina fi am lu mat 15 jours 20 jours ndax fimné jamono ji mo xat ñepp ko soxla waye serigne bi dal moy yalla nako yalla guddal fan ak ñimi andal délégation yi di séré nak serigne baye gi ci lemu yalla yok léram té ñaan nak serigne mam nga xamni ñu bok ci liggéey bi yalla wéral leen katan leen dirije
1: ak koku ñu doon téwlu di ki nga xamanteni Tala Diagne di coordonnateur Palma ak Mallorca fa fécé Espagne lepp rek aju ci découpe serigne mam mor maké serigne Mohamedou Serigne Cheikh Amar kon mom mo tatane ay kaddom ñi jéggelu jurom ñetti waxtu mo jott ba tégal fanwéri simili ak ñaar ñu ñew ci ponk bu mujju muy li ci yéné kay yi ñuko jangal di Pape Sayer Mbaye
2: UKBFM
3: li ci yéné kay yi
2: Pape Sayer Mbaye
4: bi simili les éco yéné kay ma nga ak ñun delsu wat ci lu soxal mbirum Aziz Dabala Boubacar Gano les éco xey duñu xamal nenu instruction ba matal nañu ko la dess rek moy djublu ci mbir mi ngir man ko leral yéné kay bi né jamono ji kay ñi ngi déglu li nga xamné kon mom modim mujjentel ga ak njextal yu warna ci am réquisitoire bi nga xamné kon procureur de la république mi ngi ko té def ñu koy xaar Modlu Ousseynou Diaw Omar Gueye Ndes Pata Assane Diaw Nabou Ley ak Mbay Fall yéné kay bi né bala yag dara dal no xam mbir mi fan lañ ci mujjé sunu nataago batay delsu wat nañ ci lu soxal Macky Sall ak mbotay xet gi nga xamni kon mang ko ci xëccu tax way ba amon nako ci yene cabinet ñettelu ko bu dañ ci xayma lu jëm ci walu ko tollu way bi ci conseil de sécurité yene cabinet niki demb nak lañ ko doon defaat ginaa bi nga xamne nak wota na

nopi amna ci juroom ño xamne nak ñang ko ci dolel nga xaway juroom ñet ño xamne nak ñang ko ci jema genné way nak lu jëm ci walu ko opinion ñi nga xamne comme danaka amuñ ci ben gis gis waxuñu wa waxuñu det kenn la ci yene kay bi ne ba ci sax doomi Uganda ji di Olara Utunu mo jitu ki fi nekkon ji ci rew yene kay bi ne Macky Sall ñettu moy Michel Bachelet ak Yvonne Albaki sulna tango yi ño xey du ko leer ak rew mi quotidien yene bi tek ñettelu section extraordinaire bu Assemblée nationale Ousmane Sonko may wedd lu jëm ci walu ko blocage bi nga xamne nak ñu ci bari ñi ngi wax ne moko def lu jëm ci walu ko budget ba sunna tangui xey di ceccetal ay cardom leneen lu yessati na ci mbirum Azer AEPAO ba société civile bi yene kay bi ne dugg na ci mbir ma dama bëgg rek moy Cheikh Tiba na ci gindi askan yu enquête quotidien yene kay mom ma nga ci Assemblée nationale loi de finance rectificative ba way tam session extraordinaire ba bi ciom balo ga kay ma ngay gëndi we ci digënté nguur gi ak ñi di wa pencum ndawu rew ma sunna tangui le quotidien ñom ñanga ci LFR bobé ci Assemblée nationale nam djobbu nañu keer wa waye nak dem bi ciok balo bi di xiro bi nga xamné kon mo def ci digënté njitu réew mi national yene kay benen ciow la kay ba fi mu tolli am ma nga ci document ba nam yobbu nañu ko waye nak dé Assemblée nationale yene kay bi né jamono na ci dé bari na ci ño xamné kon ñu ngi ci doon wax njit la Ousmane Sonko né bari na ci ño xamné wax ju téggul fenn la ñu ci faral di yëkëti ngir yaako bér rawati na ci walu ko dossier bu ñu mel sud du quotidien yene kay Assemblée nationale ba nek ak bi té ñettelu section extraordinaire ba LFR 2026 ba yene kay bi ne leral yi nga xamne indi na nu ko ci jamono ji kay lu jëm ci walu kay bi ñu ko doon xaar ci peñtum ndaw rew ma waye mu jëna nu ko fa yob équipe nationale bu Sénégal Viera mi nga xamne kon jamono ji day denk nañ ko lengi yene kay bi ne fessel na ay yene le peuple quotidien mom ma nga ci conseil constitutionnel FDR doon kurel gi lekkeli ku jëk politique yi ñom la nu bëgg rek moy mbollem dogal bo xamne kon état kay bu kawé bi gënëti nako ñu du ko fessel ñepp jotando ci ndax mi day naxalte ci walu politique bi dafa bari lo tay nak lolé bëggutun ku len ci abette yene ka bi di las ba tay mom ma nga ci Abdourahmane Diouf ak ciow li nga xamné kon ma ngay gënd yuokk yene ka bi né protocole bi nga xamné nak jamono ji dé mi ngi ci am dara wax na ci digënté Sénégal ak ñi di wa enin yene ka bi né ci bloc teranga bakal lu jëm ci wal taxaway ba lolé fi mu tol ni dé mbir ma ñang ci gëna baye xel le point info quotidien yene kay mom ma nga ci tagat yaram ga Patrick Vieira mi nga xamné ka jamono ji dé ma ngay dé ci fi mu fekk ba fessel na appel listam niki dé bu walu mbëkk mi di migration illégalière yene kay bi le point ma nga xey du nu xibaar na tol ci téméré juroom ñaar ci ño xamné kon jamono ji dé ci waxin Dakar yi fofé dé lañ leen wallo Dakar wa quotidien yene kay ma nga ci yaakar teranga ja ak lu jëm ci walu ko boole bi nga xamné kon nam def nañu ko ci sunu natango yi nak jamono ji dé ñaari wax waxé yi nga xamné kon ñu ko cey def Sénégal dañ kay yene kay bi né ma ngay wedd né nak ak taxat taxat mom amul ci mbir mi ben yor sunu natango yi batay ñanga ci ké duggu ak lu jëm ci walu or ba nga xamné kon ñu ko cey def l'info quotidien yene kay Patrick Vieira ak ay deug mi nga xamné kon wax nako rawati na tan gi nga xamné kon tan nako ay football katam way tan yene ju amna ko ci rewmi yene kay bi xey di ca lèr sunu natango yi xey del sar ci lu jëm ci walu ka tané ba ak liste ba nak la tedd l'évidence quotidien yene kay mom batay del sina ci lu bal jagn yene kay bi né tata kay bi lankal na Mohamed Diagne gi nga xamné kon lam bi mu bëggoon ñu tek ko koy futax GBC ak ñi di mouvement bi nga xamné kon ñu ngi tuddé seen bop émergence ak citoyenneté dem nañu dolel jil wa kiray sunna tango yi xey di fessel lu jëm ci walu Natal ba grand panel quotidien yene kay ma nga ci mbirum rox ak ñom andal yene kay bi na artekat ba bawu ci kenn ci nga xamné kon ñom lañ ci tuddu ñom ñepp tek na lay daan sunna tango yi né ay pen yo xamné kon dis na gan liko tambalé ben ba juroom ben wër en relief quotidien yene kay ma nga ci Paris ñaarelu édition forum d'exposition bi nga xamné kon mora couture lañ ko tuddé bay mor ñang yene kay bi né lu jëm ci walu ko fessel taxwayam ci walu Sénégal yene kay bi né ma ngay wone xérenté fam fofu lu ci Paris la France sunna tango yi l'observateur ñom del sa nañu ci birum Aziz Dabarla Boubacar Gano yene kay bi né Nabulé ak ñamo andal bla ñoy yag dara da nañu xam fa lañ ci mujjé tribune quotidien yene kay mom ma nga ci coupure courant yi nga xamné kon fu mu tolni askanu ñu ci bari de ñang ci jaax ci son nañ ci lool dépêche quotidien yene kay yaakar teranga ministère bi yoro walum pétrole bi ma ngay wéddi way tam di yëkëti ay cardom sunna tango yi fessel Abdourahmane Diouf ak taxaway bu def nako ci bir mu mel source a quotidien yene kay ma nga ci équipe national bi nga xamné nak jamono ji mi ngi wajal éliminatoire yi nga xamné kon mo ji walu coupe d'Afrique ba sunna tango yi ñaas ko juroom ñent football kat la Patrick Vieira jël juroom ñet ñoo xamné kon ñu ci yes lañ yene kay bi ne wolé nañu ci ki xam kon momadi capitaine ba Kalidou Koulibaly yene kay bi xey del soir ci walu ko liste ba ak nakala te de ñetti témèr ak juroom ben jigen ñoo xamné kon tagger nañ leen ay ci walu ko financement fofu la ci dara yene kay bi ne lu tol ci ñent témèr rek juroom fuk ci ay bon d'instruction yo xamné kon ubbil nañ ko ay élève yo xamné ay jirim lañu fofé ci département bu Linguère Idrissa Samb mo fa jaar.

di sant yalla bu bax di wax ni señ bi sété way fi dañ koy bégué li la señ muniru don wax ni la sa yo fi ñëwé dafa melni bisu événement la bisu fête la sunu borom mom mo la def ci xoli talibé yi ba sa yu le déggé ci dëkk bi rek li dal senu xel moy ñëw ba fi jakarlo ak ñom nga ñaanal leen waye tamit lolu dafa am luko waral modi sa yo fi ñëwé ba dem day am lu bari lo xamni dañ koy jang ci say kaddu motax dañuy faral di wax naan serigne bi nan koy deglu waye net yalla nan ko deg ci say waxtan sa su nek dafa am lo xamni ni dañ koy bayyi xel bu baakha baakha baax ci say kaddu dama ma sa deg nga ni serigne muntaha nga ni yang koy ñaanal ñi bokul ci yoon wi te kenn mënu leen te genné yalla nako ci yalla musal lolu sa yuñ doxé ñoo ngi gis wax joju ni ma amé solo waye dama ma sa dégg nga ni serigne muntaha du gis ludul lu bax nga ni ku ñëwoon ci mom sax sol yéré bu ñuul ak kala gu wéx kala ga rek lay xol ndax mom lu bax rek lay xol serigne bi dafa ma sa dégg ci say kaddu nga ni liggéey bi nga xamni yang koy def do ci publicité waye dang koy da ngay rek informer ndax kuy publicité moy ko xamni dafa bëgg lu siiw waye informer bi nga xamni yang koy defal doomu adama yi ngir rek ñu jariñu ci sa liggéey lolu aussi jangat bu lu reey la bo xamni ñong ci bayyi xel dañuy dégg tamit ngay wax ci sa kaddu ni nañu gor gorlu ba duñu bëgg xaaliss waye nan xam xaaliss ndax xaaliss bu fekke ni xam nga ko da nga ci liggeeyal yalla waye boko xamul da ngay daw rek diko wut ba korof ngay faatu te do ci jariñ wax alaykum mutaqasiru hatta zuqtumul mahsufa tahlamuna suma kalmuna yeene nga daw di dakk xaaliss te do len ko jot te de bi ngi len di dakk ba korof ngeen di dem ci sen bammel yaw nak lolou bi nga ko xamé ci nga tambalé di liggéey solo bi nga xamni ñepp dañ ko wara xam amna sax yo xamni señ bi bugul sax ko koy tudd waye nak dimension bi nga xamni liggéey bi señ bi di def war nañ ko xam ñun ñepp ndax ko xamni ni tay ji depuis 2021 ba tay ji amna ño xamene ni ci ñu doon jang ci université bi luma juroomi témèr ak fanwer ak juroom ñaar yo xamne amna licence te ci université UKAP lañu génné sëriñ bi université yi nga xamne mom la yoré at mu nekk état bi da fay orienter lu ëpp 1000 étudiants ci UKAP te yenn say état bi tok ay at yo xamne ni sëriñ bi luko état bi wara jox du ko tek ci loxom te mom mo koy jël en charge bon lolou war nan ko xam bon dimension ligueyam fofu la toll serigne bi tamit dañuy deg ngay wax ne keur serigne touba yi nga xamni ñong koy sakku fi ci bitim rew nanu bayyi xel bu baax ëlëk génération yi ñew ndax mag ñi tabax tagat na leen bañ xam serigne touba bay ligueyal serigne touba waye nan bayyi xel fi ak ay at ndaw ñi ñew ñi bayyi ci xel bu baax ndax ñun manam ni taxaway bi ñu taxaw ndax ñom di len taxaw non ndax kër yoy kat li tax ñu tek ko fi moy di liggéeyal l'islam lolu tamit xalaat la bo xamni ñong koy bayyi xel damay dégg tamit nga ni nañu distinguer religion ak culture lolu ci conférence bo xamni yang ko defoon fi ci ayuntement de Palma ci benn conférence bo xamni wa ayuntement be de Palma ñom ñoo la invité won ci thème bu ñuy wax islam ak paix nga ñew fa nga wax ni la ngeen distinguer lan moy religion ak culture ndax tay ji dem nañ ba digg jamono bo xamni

0: jerejeuf soxna ndey fatou soxna fatou gey jerejeuf machallah amin ya rabbal alamin. Ya. Masyaallah. Masyaallah. Kon ñu jël kaddu gi jox ko Serigne Meniru Mbacke mum Serigne Modou Fadi Khari mum Serigne Massamba Mbacke mi nga xamne moy kilifa dekk bi mu dalal sang bu tedd bi. Kon bismillah Serigne Meniru Mbacke.
1: Jerejeuf Aladji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina Muhammadin al-Makki wa ala alihi wa sahbihi dhawi ridwani wa tamkin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julit ni ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal wax te di leen bal tay ñaan suñu borom ba luñu jéggal ñi ngi nuyu képp ku fi tew di tambalé suñuy kaddu di ñaan sëriñ bi ndigal maynu ñu yëkëti suñu kaddu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu yow son excellence sëriñ Mamour Moustapha ambassadeur international de la paix, président directeur général de l'UQAM, université Cheikh Ahmed Bamba, Khalifa Cheikh Mohamed El Murtada, ñi di la lay dalal fi ci Touba Palma de Mallorca, di am mbekté lool ci sa ñew gi nga ñew, di la ci sante, ndax mag buy juk moy tan fam jëm, ndax bi nga ñu bolé ci fi nga jëm. Yow mi nga xamné duma dañ di lako wax né la suñu borom mo la def ngay lèr di doomi lèr di sa tud lèr yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxon duñ ko lañe yonent yalla yusuf mo né yusuf dal moy al karim ibnul karim ibnul karim kon bo jugé di dox sa dox bolé ñu ci ñi ngi lay sante ci bolé gogu nga do bolé ñi ngi sante yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala minu defal xéewal ba ñu dajé wat fi nañ ko def won daw ak daw jéek ci jamm di jiddu ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sant serigne touba ma ngi nuyu ñi nga andal buma ci tuddé cheikh abdullah hat day doy seuk waye ma ngi lay jox nuyu dëkk bi nuyu julli ci dëkk bi yépp ndax yow sa universalité nonu la tollu fo dem da nga yalla dañ la dañu décréter ambassadeur international ci yow lolou mom suful mo lako may ak sa liguey waye ci dogalou yalla nga nek ambassadeur Serigne Touba Khadim Rasoul ku wax Serigne Touba nak wax diiné l'islam kon fo dem l'islam jep nga fa dewal nga nek ambassadeur l'islam tamit yëkëti rayaw l'islam nako cheikh mohammed el murtala yoron kon dëkk bëpp ño bayyi liñ doon def ñew fi xam nañ ñariñ li nekk ci sa ñew man day dina la jox nuyoop cheikh amdul mustafa fall di sa tut mam cheikh fall waye dila jox nuyoop señ adi turu mi nga xamne mo jité dairatu salam and ko kilu ci dëkk bépp di la jox nuyoo Serigne Mbacke Fall mi jiite projet ko Serigne Touba gi ndax noonu la dëkk bi tëdde la jox nuyoo Serigne Cheikh Touré Niang mi jiite dairatu Inca ak Serigne Abdou Diag mi jiite daira Palma Serigne Mamour Touré mi jiite Touba Kalamayor ak Serigne Mamoun Niang mi jiite Touba Kalas ak ñeneen ñi nga xamne ñi ngi fi te laku te gisuma len waye ko melnet alku jaar yenen dëkk

0: duma waat ndax giñeug waat bi ci gëna leer moy nga wax dëgg rek moy waat gi gëna gaaw sëriñ bi mënuma ko yokku lu amut mënuma ko jox xaaliss bu mu ëpp moma ko ëppalé fuuf moma gëna tedd moy sama mag moy sama sëriñ moy sama référence tamit ndax manit fekk moy ben wacc mbedd ma rek mëna ko yaa sama référence da ngay tek ci mbir ci lu leer tek ko da ngay tek ci mbir ci lu kawé dox ci doxin wu leer ta mom nga def amu dara lo neub ñepp ko gis man kay limay faral di wax rek te waxul nako fi moy ñun no ñun kay ñoo ñun ñoo manam ñoo doxul ci liggéeyu sëriñ bi jappalé ko ci walum jangale mi lolit suñu koy wax ay ñu do wax da yori mbuss nan sëriñ bi lañuy laaj rek yoy mom sëriñ mor mu mustu nangul lolu lolit bima ko waxé ba lolu jallé amna sëriñ mortali jenn mi xamna limay wax ñu xamné bëgguma ko wax mais amna yëngutu yu ñu bëggoon yo xamné man lo dama téggoon nu ñuy fexé ba jappalé sëriñ bi na ki mom xamna ko aduna du yag yag bam laaj leen mom wala kay leen jappalé ma ci sama di wala del lool mu def mom koy da ngay bëgg liggéeyal yalla bettu ko organisu andoko mom jappalé ko ci enseignement ta kat sëriñ bi dafa ay immeuble la am li jël Dakar yo xam da koy louer di ci loger étudiant yi di leen faya ci xaalisu bop loolu man bama ko gisé ci la né kon nak ñu fété bitim rew japp diaspora xol lu du sëriñ bi ñew nak siara nañ ko jox nañ ko 5 euros dem na dir mënañ organisé xol ñu koy ni koy tax parce que ku fi sa doom am bak fu ko jëm kon nañ kar loolu waxtane ko waxtane mi ngi tambali yow ci sa bop yow mi ci xam nga wax ko nga wax yow mu neeru nga wax alerte nit ñi ne yef yi kat fi la tollu du affaire de dajale xaaliss di wutu sëriñ bi bu doon dajale xaaliss xam ngeen kon lim ci dajale bari na bu doon dajale xaaliss di nopp loko feexlu mom amna ci lu bari kon alal jiñ koy jox gisaar suñ ko ci mom kon def nako ndax dundutuk luxe wonewuko sëriñu daara la jangale kat la professeur la waye borom université la du borom daaray alcorane du borom internat borom université la te da upp ci nit ñafa yu xam ngeen sénégalais mom surtout ñu sant mbak suñ joxé sen doom fen rek la ci upp paré nañ ci lolit amna liggéey yu ko karone ya taxone yaata luñ ko waye batay bawun ko la tax nak lolit waxul nako ñom séxal liggéey bobu ne len ñun kat liñ jappoon moy ñu fexé ba tok ba waxtaan xol ñu jappelé sëriñ bi sëriñ mor mom nga ngi wacce samay kaddu waye sëriñ bi mo xamna né du yag yag ba mu woté ni kay dimbali len wala ma len sas li wala dedet ta kat ñun ñi dongul am ñun ñi nak ñoy ay ambassadeuram mom moy ambassadeur sëriñ Touba waye ñun ñoy sey ambassadeur motax malay nuyo len nit ñi di sak nga ñaanal len ñu am ci yow yaakar lan jamono jet neexut ta yow waxna ko borom leer nga sun borom mën na nangu sa ñaan ma ngi lay ñaan nga ñaanal lu wa dëkk bi ñu bëgg lañ gis nga sembu reuy bi ñu sembu ngir jëm Serigne Touba digënté daawa reñ presque dajé dañ lañ ci 600 000 euros te loolu yombut liñ am lepp def nañ ko ci seen yu bari sax organisation yu taxawaloon yu bari bari dañ koy bayyi ngir projet bi ngir du bari ñu def ko ci projet bi ngir mu taxaw ci seen digël ñu ngi lay ñaanal yalla sun borom doli la fa bayyi yalla nga continuer di servir dine l'islam di taxaw du taxaw joté barki dem sa waxtan ba ca ndar ñepp ko sétan ñepp koy waxtane fi ci sal bi du wax joté da ngay wax bu alerté joté da ngay alerté bu joté da ngay jël position assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yalla nga fi yag lol te and ak wër barke serigne Touba waxi ma salla sel na lol yalla yalla gëre degeural barke serigne Touba xana ñu jël kaddu gi jox ko jëwri serigne Adou Touré mi nga xamne moy jëwri ñu daaira salam and ko ak mbolam jëwri ñu fi tew waye buñ ci limé rek jëwri serigne Mbacke Fall day yobale mbolam jëwri ñi nga xamne mom lañu andal waye legi rek ku bax daf ma wax ni nga fatali li lenn ci kaddu serigne bi muy buñu jaawale pouvoir ak responsabilité ndax dañ lay jënk responsable nga muju jaawale ko pouvoir waye suñu jëwri ñi ñu wërde wax dëgg yalla taxawuñ non ndax buñ taxé won nonu fi nga xamné lim bi nga xamné señ sé wax nako légui fiñ tollu ci kër

0: li ñu leen tek seen loxo gëm goo xam ne giine moom niñ ko gëmee moom buñ ko ne doxalee bala ñu fee tegaat tànk weer wi diwën boo fi ñëwee ci kër ga nga ñu lay siyaaree fa la ñuy mag ndax saal yi ñuy wër ak hôtel yeeg yooyu yépp nuñ tuddee rek ñaanda wala ca tefas ga rek buñ la jàngalee ni ngay nappee nga yor sa gaal ak sa os dugg boo góorgóorloo nangoo muñ da nga am loo dunde ba loo dundele keneen barki dem wax naa ko ci màggal gi gaa yi demare ma ne leen kër gi buñ ko jotoon bu ñu neexee ñu may tijaani ñaari hectare may layani hectare may xaajir yi hectare dese ay hectare yu ñu dund kenn ku nekk def la nga bëgg sant leen ñoomit ci ñëw gi ñu ñëw bokk ak ñun yëf yi te ñoomit di sàkk lu mel noonu kon ñaan gépp nag ñu ko ñaaral muy liggéeyu l'islam li tax biñ tàmbalee mën ne ñëw leen ñu nuyu man xam naa nit bul ko xeebal sëriñam bul ko xeebal bisam bul ko xeebal soxla te ñoom ñi bàyyi seen yitte ñëw ngir yàlla ak yonente beeg sëriñ bi luñ leen gënoon a mën a teral ci temps ak wax ak yépp jar na ko waaye ñoom it dañoo xam ne lii ñun ñoo ko bokk buñ fi nekkutoon sax ñu defal ko sëriñ bi kon buñ ko àndeek ñun sant nañ leen ci bu baax gërëm leen di sant waa Daayatu Salaam bu baax li sëñ Bakka Fall soññee ci projet bi dégg nañ li ci sëñ Cheikh Ndiaye wax dégg nañ ko Cheikh Moudil Mounir di fàttali nag nit ñi nañ xane bii ne ku reeroon daaw da ngay reer rek ku tabaski woon daaw yaa nga jublu ku màggaloon ku defoon nag kon képp ko woon ci sasu woon te la nga lëggeyoon daaw sunu boroom dimbali la ba nga muurloo ko ba lekk ko soo bëggee lii ngay lëggéey ren diwan nga muurloo ko ak diwan jéeg diwan joxe ci projet bi saw sas wala la nga xam ne bii ni moom la sunu borom dogal muy sakar dama waxoon fii jël ñaari nit ak man ñuy ñett mane leen ñun ñoom ba korog kër gi egg ñun di ñu delu gannaaw Cheikh Moudil Mounir mii li mu sasoo moom moom wax na ma ba korog kër gi yegg ma ne ko maag Mbacke Fall ñun nit li ñu sas moom ba korog kër gi yegg ñun duñ ci deltu gannaaw nit na lu mu am lu mu bari bari bu ñàkkee boppam ñàkk na lépp waaye loo am te am sa bopp am nga lépp sama baay da daa wax naan nit mën nga koo toggalub añ sedd ko tibbal ko leel ko wanaa su mu jàll boroom a ko man wanaa su mu jàll nag mooy lii nu lëggéey ñu jël ci jox ci Serigne Touba mu tegal nu ko fa yàq yëggu ëllëg ñu ne lenn la Cheikh Abdoulaye waxoon ne lu ñu mën a teg sunu loxo lu may ëllëg lëggéeyal Serigne Touba te muy dëgg amu fi julli woor yeeg yépp fekk nañ ko fi ay junni junni at ay ulamaaw ay xulafaaw ay anbiyaaw ay xalifa ay lu ne jaar nañ fi xuddu samaan yi wilaaye gu nit aw na fi waaye lañ doon def dong lañuy def te newoon na bu ñu ñàkkee fulla ba ñu ñu jiitu woon am ci yàlla ak yonente bieg Serigne Touba lu ñu amut ci ñun la waaye li ko fi doon joxe mi ngi fi li ñu koy jox nag mooy projet bi Serigne Touba bii ñu fàtte gudd yi fàtte doom yi fàtte jabar yi jublu ci lii mu yegg caaxaan yi ay kaf rek lañ ko war a def waaye bu dëgg jotee dañoo war a jëf fii mën naa fee wañ ñi léegi fanweer yoo xam ne xam naa leen ñépp moo ko alxuraan ñii bind ba ci borom weeri xonq yee kenn jiituwu ko ci waaye yooyu li muy bari bari moom la itti moom la sof waaye buñ fa amee kër gu ne léng-léng ne rek jàkka ne fa juma ne fa akkol ne fa dëkkuwaay luñ soxla ne fa buñ noppee man caa joxewaat sax lu ñuy joxaat njëriñ waaye sëñ bi géej gi rëy na ku ci sotti sa butéelu ndox géej gi la neex tànq mooy sujeetab Sëñ Touba bii ku ci dugal sa dërëm fu ñuy joxee alali Sëñ Touba bu la neex a laaj sa wàll man de buñ doon séddali Touba fii lay toog sama wàll ñi te xam naa duñ ko séddoo su seeta boo defut 1000 francs ñu ne la milliard a ngi te doo génn Sëñ Bamba dong ko fi am kon nag ñun nañ ko ame fexe amal Sëñ Bamba fii sëriñ bi bi mu fi ñëwee ñëwantu wu fi daa jugoog tànkama ko délégation ba yegg fa dox ca suuf ca tibb ca ñaan ca ñaanal loolu sax ragal naa ne sëñ Cheikh tax na li tax gannaaw ba dogal suñu bërëm wéyee kenn ñëmeetu caa wax borom kër gi ñëmeetu sa wax lu may nan ci jot kon nañ ko dogu fi ci kanam serigne serigne bi nak man na am do dogu waye ñun fala budde mom muñta ñak comme kër gi fala budde muñta ñak am te ñun yaakaruñ ko ci tubab yaakaruñ ko ci nar yaakaruñ ko ci dara nan ci def lu wër jakk ji ci arena man mako fond biñ koy wacc ci man la ñëk ñu kenn ñëkuma ci yëkëti joxe adiyé ba ci barki dem biñ koy laaj julli nañ ci ba def nangam daw dañu won dañ leen koy jaay ci 300,000 euro xawma nangam nang ñu daal di kër kër yi fi nar yi dañ fi pakistani ren dañu taxaw ne buñu joxe wut mënu ñoo rombu 100,000 buñ ko joxe wut dañu nangu jakk korok talib seigne touba lañ wo mu ñew ma nga ca umra seigne mourou boussa ba mu soñé la fa genn mouride yak tidiane yak ñafa nek ñepp dañu daal ndax buñ joggé rek nar bi yëngali ay fi sabiri de yel ñu sanni la ay dërëm lolu défaruko nañ genné lu ci sunu poos yi def ko ci ku fi yor sa jabar sa dom sa jarbat ko xamni ki ni yene nga ko lu baax nang ko jël julit bu nek lu mu yene bopam lu metti metti nako yene mbokam samonté len séré atok aqiqa tabay khil khalakh fi tariikha ñun kër gi cheikh mamadou murtala gor yalla daf ne daf guddi kërug l'islam l'islam nak yag na fi lol waye bu doon ab tol serigne bambay jeurun je ak wa toubay top di gannaaw na ngeen bal ak bax daar salam nak amu luma len di soñu équipe bi serigne munirou wax maj mom maj noon wala maj soub rek ku ci dof da nga wër ku ci soobu yit da nga dox kon nañ ci soob bu baax baax fédération espagne biñu ubbé procès ma jéxam amna jëwriñ ju mo wonama waaw yeen wa palma de mayer ko légui li ngeen soob xana kon li ngeen daan def day del manako lepp luñ doon defal seigne touba ak wa daayira bi dar du ci manki muqaddimatu khidma koor go manki wul magali manki wul magal touba fi manki wul gam yi manki wul bir manki wul kon bu seigne mamour mi ñëwé luñ ko wara jox dafa wara gëna jëm ci kanam bu ci dara manki man fofu la tek sama mbir ta fa la bëgg ñu téggu fa ñun ñëpp yokku ñun ñëpp yokku neen ñu bal ak bax ba déwona jamm seigne bi dikk fi fekk ñok jamm and ak jamm nek ak jamm del ci jamm fekk ñu fekk jamm barke serigne touba bal ku ci kër ga barke cheikh mamadou mourtala barke jotaay bi ben baat nak la leen bëgg wax moy juwu wi nga xane bi ne moy xeer wu ñëk wañ tek ci kër gi serigne bi ko fi jëk joxe li way kat da naan serigne bi dafa won cheikh mamadou mourtala nako jox ma la ci saaru khadri lool la serigne bi ñëk joxe ci kër gi ñu dégg arab nak xam nañ khairun min alf sari wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: kon ñu fatale jerejef jerejef ta heure bi mo jot rek waye kon do na gëna yaatu ndax xam ngeen ni salle bi minuit lañ ñu ko joxon ta minuit presque jot na kon ñi ngi jéggul ñëpp rek tay tuup waye ñuy fatali le 10 octobre serigne amdi mustapha fall magaluk mamam gi

chín luôn như chuôn. Mai gây đến mai sau dùng bà trôn. Nắng mắn gặp ta một chìa mắn. Mình áo khó mắn yếu suy nghĩ. Và anh đi dị, và gia đình. À bọn hôn xây nhìn hát xây nghĩ. Mà lì xí và kà la yếu mắn. Mình áo khó mắn yếu suy nghĩ. Và anh đi dị, và gia đình. À bọn hôn xây nhìn hát xây nghĩ. Mà lì xí và kà la yếu mắn. Hà lì dô mùa kè nền. Ya masal mua jirin. Lan zari kum chiman de dor. Hay sok lan na ku dem yaman. Ma sa jok mu jabal. Muna ko ya in mu jabal. Hamal na dem yow la ñeel. Ya in ma ñu wa yaman. Anta la kay amat. Jibiru mo ma ma ma. Na dem yaman don sen di was. Mo in ma ñu wa yaman. Yonen bo go fa tilan. Ne ko talal ma sa ne tel. Mu ñew mu dal di koy metel. Dana ko wajal dem yaman ma dal di do japp gelim fa rax la tet mu di koy yim yonen ban na ko kay dom ma sey ma gen klaw yaman yonen ma japp ci blogom na tay ma gen klaw wom dem ko xari bu di jegem ci sun borom ak way yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman إذاك لا يا مات وزن لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ظل ملنين كبول مدين كليك لنين لو خمنا دنكو وحكنين تفك بو مانغ يمن منا ما شو من ساب نيه كرم متي أي قاب تشن لم ينين كو قوب نيو وحنين وفو يمن مرق ما سمكو خيف kebul dasayit ne ko kif ta fek say de kale kif haram na wax wa yaman bole ke de mas basu bul den ci bul wetti bu tour ganaw da nga lek basu wudal ko kif fa wa yaman ko wabu nit ni ko len bur yalla fa nga di len ci ñami al jama khamal li yobul ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la ginaan min nay kawsara jinan yay teru mustafa am yaman ko sanga bilin malan bur yalla sangalay malan hayir jannati nga dan ca teru be ko yaman ko sudura awray julit bur yalla def la qarib sa yawre di su ko visit yowmal khiyab wa ko yaman bo wuni le bilik ayib bur yalla wuni say ayib jebala gayu layla kay mbar ma wax ko wa yaman te bo xade bokum julit mba de nga ngagne julit def na la jeng naari ka te jeng na li jaru ko wal te bo xase bokum julit mba de nga ngagne ak julit def na la jeng naari ka te jeng na li jaru ko wal ni de gi ne malaka tew lu bo bi non lepp di tew malaka fabla ñepp jiew di wese jef ñen la jefal yow bul nelaw bana xureet ngir ruugale mu ne xoreet mbolem njaboot ga dila seet te duñ ca man la fa yaman xamoo maas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bu ree ba képp yow jahiim fee jàllago ko bul xaram bu lekk maas yowu lewul bu naan maas naan du lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñowu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla la muy jëkk a laaj du dat bi jéef lay jëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewule doo mën a wéyi sa yànnamo duñ mën a wéyi nga gis ku jooy na wéyi bala coroom nga ñam yawan na nga yaramlu sa boroom te deen yaram kat say moroom ni réew mën a maasa jaroom ajer man dem raw naw yaman xamal ma jomal xiyab yaan na jini farni baam suba la tuddu yenn ngaam wa daj na dunyaa ñam logon xerom lu muur bi ndee ba tey jaan jaaga banku naari fay xiif na ba ñas ngir xaru way too yañu doole repp nañ day wax ni nit te dana far way tooñ ak ñeleen di far weyta bi naari bul di far way tooñ ci atte fa yaman maas na ngay lekkalaal te gadalaa bul ko di laal.

diw turandom naki yangal mun tuddi mom mu wara don lako waxon muna ma sunu jabal te ma ko fi yangal te ken war ko fi yangal kodul ma shmon yaman mun qadu bil kamwi ma joy ba ay da joy mala khir mane joy ngir joy ma shmon yaman ma na fay da ya umul masakin wa ya umul aminun ya changu binde himum defam faadu rasulullahi man sama kharit da gnewal tagani tagi neglo won faato nga wax nonum defam faadu rasulullahi man sama kharit dinewal tagani tagi neglo won faato nga wax nonum defam shara ali rabbuna sunbur bu magba yubuna sangam sangam ya faduna gileki salma warna won muna ma saluma tay demal fakar haliyu kay waxtan fa fatima tu jey kon mo solo lanu defon mo wax dem garal yo bamu demé defon yo fatima tan ki nu yo ken jaber ba fa newon ko diaw turam mo wax ñu ba fi wetam na ki yengal buntu bi kum muna ma asmon yaman rayanu bil kum wi ma joy ba fatima tu joy mara kir mane ya joy ngir joy ma asmon yaman mas na ko fatima tu yow ma ngay jinel ci yalla haw solo ma fatu am ga te yow bu lak fepp fu ndoxon mara ma so ga te won ceron molam yam melon haduna sof lak sa bakkan dotu la bali biladin meti jour ka bamu gel dela di jour ka bamu gal dal de xong mi mi de ci yal fa yaman kuran sa ba ñew fi mom mu seen ci sulay o ci ñom muna ma fum dem balu da nga yaman muna du leen mom da ngeen santal may it ma da ngeen waxal mané ma doxalina ko mo yaman metti na bam bam kam loxom jaloti talalu loxom ni raw metti wu nekki mom haduna so fa na fi man walay ma mu jabal kero yo nem ba ngelaw madina ken ci nelaw te baba yow ya nga yaman bo de kawon be sub kero haduna so fa yow kero dot la faale mo kero kep ku faale bi la dun ken nelaw sax ba bil al nadu di wo kay rasul waxtu yi ñew na ya rasul khayr la waxon kero yo nem ba dole ababakalla jitelen delu kabamu yar yon mbay jitelen yang fa yaman kero la yonim banalen ababakar la jitelen delu kabamu yar yon mbay jitelen yang fa yaman ababakar mo jog taxaw ro nga yoyul muna ko yow ko boy taxaw fa nga taxaw fa kha ci yang fa yaman sa baye baga ci bal sen mo le ser giraw na xar yonen hay sa du bal mo yoy ga ci mo di lang muna ko sa baye di joy lang ko newul mo tax ñu joy fa nga taxaw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon muna ko sa baye di joy lang ko newul mo tax ñu joy fa nga taxaw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon yonen rabbi khawini hatta uzallihim inni rajawtu an yaafini hazi salati ya muin buri ala fi khalku mujob asama tam no sayda falu na ba se ñewa hali ñi ñoko daron ba mu ñe ñu bokku bur sada ko sigar ñi di lur yonna na baba kar li wor gi del bi ndef ya fatin yonna ma jekki bakaram ababa kar bañ baat balam shafa ya dar sibi kholam jeenani wa ya fayamam bañ sal mané yonna na len lan tar ya muajirin taymay ne yeen ca di len santa kanya nal guddu fan ni ran nan cay na xar ñu bes ma yeen jeen do ma jar ban bokku den cay na xar na yalla dolli sheeni fan badar nga yeen la andalon unay ni na fa gison te bok waxa nak yeen won xare koot yeen fa gën yeen gën on ba xay bara yeen man wadil khura tera la ye fa rus mare na yalla lootal sheeni fan yeen gën on ba xay bara yeen ma ye fa rus mare na yalla lootal sheeni fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum.